0: I just got better, man. In Tabawali.
1: Anniversary. Osuri 41. 42 records.
0: Ah, Oluwa Osi Adupe for Lady Mario. Eku mọ pe gbọn to ba nlo ila mama wa si bi ka fun wa ni imoran imoran la ma gbo lo wa won iya wa ti baba wa ninu ile atawon egbon wa ninu ile ki la mu wa le ni e baba mi yin mama mi se ti wa lori joko tori pe e wo enikan lo fun ni ka fa won ni mo lori eto wuro la wa won ma gbe to wuro la wa dada eni o na de lele yi o na ti wa lori eto to si gbo wa ni tete azo o ni kini obirin ohun o ni oko ti won jo nbo lati keke o fe fera won won ti fera won sile oko ohun o en olohun da lola ni won ba ti be ni yawo na ke sole won bi mo meji ikan bi omodun mejo ikan bi omodun mefa sugbon ki lo de to fi je wi pe ife ta ba fi bere ko kin da bi gba ta ba wonu ile mo ki lo mo nfa obirin ohun ni atigba to won toko ohun ti jo ba bo ko fowo ko won ri sugbon lati gba tohun tin bi omo bayi gba gbogbo ni to ba lo koni fi owo nje bayi le nu ile tepo de gbogbo awon je on ninu ile kede se pe ko si lowo re ohun atuji loru pe ki lo de ki lo nse bayi fun mi fun kakabe omokunrin ohun ogbo lulu ni to ba ti lo laro ani to ba wole de lale awon okunrin to mo se faju ni ti o ti mo kanrin ti a o ba bere nkan lowo re bayi ise ni o fi da pada fun ti ko ye ko ri be oni faji ni this is to je wi pe ni ojo kan o na titi to fi land lo hospital lesu fe gbowo nje fo won atawon mo re o keru ku le o tori awon obi re ni ninu igbeyawo abi live we o fowo mu kan nu mejeji o e mo ife ko lowo saanu awo obirin en ta ba si nife bayi ko si nkan te fe so o lohun o gbo sugbon won tun duro pe iko ohun o tun pada sele ni nina ohun rora ko iru ohun kú ọ̀bẹ ohun kọ́ mu kódà látijọ́ náà ọkùnrin ohun òṣèṣì béèrè ohun dépòdépò ọmọ ọlọ́run ṣeun ohun bá àbọ̀ díẹ̀díẹ̀ ohun rí ẹlòmíì tó fẹ́ fi ohun ṣùgbọ́n ni ohun kìkì ń ṣe ara ilẹ̀ wa bí ara ilẹ̀ òkè òkun ni ó dẹ̀ ń ṣe dáadáa fóun o wale awon jo rira o mo awon bi o ohun si bi mu meji o kilode omo yi ki se bere na ki lo fe bi femi na se bomo na ni wa bi fun mi ibi ta wa lo re o eyin eyan wa ninu ile okunrin ohun o wa pe obirin pe to máa bọ̀ níbi tí mo wà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ òun kó wọn síbì kaná ìwọ máa bọ̀ tó bá padà yá a ku awon omo wa obirin ohun ni a awon mo to je pe won o fi gba kokan ya ohun ri won o fi gba kokan kuro legbe ohun ri ah o se ba kan pe ah se won wa fi awon omo ohun le ohun ko won lo soki okun ko to di pe ori omo okunrin yi o si n lo odun meta ko to di pe won pade igba si won pade bi odun meji bi odun marun sa to ti koku onile oko ri akoko owo ogba oni ko ma bo loku okun ko won da awon omo le omo kan nile omo odun mejo ikeji omo odun mefa olohun wa nro ohun nro ohun nro kini ko hun se se ko hun ko awon omo le si ile ni ko hun lo soki okun ko hun lo beni to hun fe abi ko hun duro ta awon omo ohun jeje eyin ara ile imoran to ni ka gbo ohun nu o tori pe ohun si e si ro ohun si e riro awon kan ni ko hun ko mole awon kan ni ko hun ma lo awon kan ni ko hun duro to omo ohun sugbon ohun si e mo nkan to hun fe se azo ki lo mo obirin le se sugbon o si nro ko ni kankan meji ju awon omo re lo pe ohun o le ku awon omo ohun sile awon to je pe ko fi gba kankan ya ohun ri ohun o ko awon omo nle ri fun kankan to di pe ohun fe fi oko mi o wa ni pe ko mo bo loku okun ko ohun ku awon omo nda sile kini ko ohun se se ko nkan awon omo da sile ni tabi ko won ra duro jeje ohun pe lawon omo ohun kini ko won se kini ko se kini ko se eyin ara le
2: to oro ni oro nla gidi ni olotu mo wa lara e koda oso kini kan ko oso eni keji ko ni sari lori iru oro bayi ko si sise ko sa ise o tori pe o ni on lo mo kun on lo mo boyo on yo tabi ohun o yo bi oro ko ati yawo de se ri these days tabani am patch oro patch o gba ile oko laye ode isin oni to ba ko waju si eku ta ni to ba de koyin si e ta to ba ku woni kan ko dia iwa re pa gibi oro won se lo ta ba ni ka wo 1 iwo to ti ni awon omo ni akata e tele definitely okunrin to ba fe femi to femi pelu bukata mi ni to ba je pe looto lo ni femi o femi pelu bukata mi ni o because 1 tin ba so pe mo da awon omo yen le ta ni mo fe ko won awon omo yen fun to fe toju awon omo yen gege be mi gangan se mo se le toju awon omo mi fun ra mi tin ba ni mo ko se ya ni mo fe ko fun ni abanti to pe aye ode osin o ri bakan eyin o le fomo da eni kankan ni o de le trust pe ah eje mi ni lagbaya je kin ko mo mi je kin ko fun so ko ri be to ba je pe looto ni okunrin en nife koda ko je pe o so pe o wa loke okun oke okun o so pe ba pe oke fine sin ayafi to ba je pe o ni plan to ba je pe o ni plan fun ah my dear ke bo je pe oke ko komo yen sile gege bo na se so lala koko sugbon o depend lori virtual oro to ba di jo so pe oke to ba ti ri clear vision pe okay o looto le ni bayin so pe okay ti ma ti debe yan
0: ni to n ba ti debe to ba pada ya awon ko awon omo na so di sibe bi ko si fa awon omo lenu
2: looto na ta ba ni ka wo to ba je pe eni na ko si ni Nigeria
0: ko si nde
2: to re mo so le kan pe o so ologbon ko so ah ben yen bayin sin to ba je pe on wa lo won o le plan le kan na lati to pe
0: kokogun
2: le kan na so just like nkan ti Nigeria kini to sise nsin pe koko won wa le kan na o le ma ti ni agbara e
0: lati ko gbo awon meteta
2: le kan na ṣugbọn
0: ko tun ro pa ko tun ro daada
2: ko ro daada o ko ro daada o ko ro daada
0: eṣeun
1: lẹni to ba wa ta ni wi pe won ti wa gidigidi won ni won ti
0: e ba wa da seyin ara le
1: gidigidi
0: 0912370 8675
1: won ni won ti wa gidigidi ka
0: tabi 0814249 1006
1: ileri o ileri maje fun ti o ba wa.
0: Hello. Akojumo. Eba agbohun soke jesa.
3: Abi ten gbo yo.
0: Ami, ami, ami.
3: Ba je to le le ko ba je so.
0: Eshun.
3: Ko ti awon gbele o. Sebe.
0: Ko ma fi awon mole.
3: Ye je. O ta o gbe la ti mo ti ko.
0: Eṣeun sa.
4: E ba arabirin e popo ni. O wa ropo mi ninu oyibo to fe fi abi.
0: Ko eh ohun atoko re jo ni iju. Oko re mo nna. O mo nna.
4: O ti ko ni ami yen e ki e to lo fun o lo bo kun mi o ti popo na.
0: Ti ko.
4: E omo odun mero la awon omo mede ta ye.
0: Ikan omo odun mejo ikan mefa meji na ni won. Meji na ni won.
4: Meji ni won.
0: Be ni.
4: Okunrin agbobirin.
0: Okunrin kan obirin kan.
4: Ko lo ko sodo iya re
0: ko lo ko sodo iya re
4: iya e ni omo bi o se toju re tori pe obin lomo awon mo toju
2: ti o ba ni iya mo
4: so to ba lu o da da baba ati okunrin omo mo wu
0: ti o ba
4: lo ko si odo iya ti e iya re o le toju omo e dada
0: ti o ba wa ni iya mo ko sa
4: ti o ba ni iya mo
0: be ni
4: ah ibi tí wàhálà wa wà nìyẹn torí ní èèyàn lórí tàbí tó bá tún ní díẹ̀ gbọ̀n sẹ́pẹ́ inú èèyàn ní èèyàn a máa mara wa dáadáa torí pé kò rọrùn fọkùnrin tí ń bẹ lamẹ́ríkà ní báyìí àbí ní abroad ó ṣèwì fún àwọn ọmọ ẹ torí wọn ò ní sọ ní nǹkan náà ṣùgbọ́n tó ń bá wọlé ó lè ṣèwì fún ọmọ rẹ̀.
0: Ẹ ṣeun adúpẹ́ sá ẹ ṣeun sá. Hello.
5: Hello.
0: Akojumo sir.
5: How are you? Alagbade agbo.
0: Eṣeun sir.
5: Koma ko omo e fe ni body koju ko ta omo re. Awon omo eni ojo ola re. Kilo mo to duro ko to ba de lu ibu pe lokun to wa lo. Ojú ẹ wo ojoojú ẹni o. Mo ṣe dun mo sọ dun mi. Kò ń dàbí onísọ.
2: Nǹkan tí
5: ọmọ tó ti jìyà fún. Kó jókòó ta ọmọ méjì yẹn. Ọ̀rọ̀ tèmi ni ẹ. Àbójú òṣù lọ́rùn ọ̀pẹ
2: o. Nǹkan tí Mr. Ambali Aziz ti ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní tí ò bá níyà mọ́ kágẹ́ bá ṣe mọ̀ pé báyà ó lè má níyà mọ́. Wọ́n ní kó lọ kọ́mọ fún àǹtí ẹ̀. Ṣé rò pé àǹtí ẹ̀ yẹn yóò treat ọmọ ẹ̀
0: bí gẹ́gẹ́ bí
2: ọmọ ti ẹ̀. So ohun táwọn rò nìyẹn pé ó lè mọ̀ treat ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ti ẹ̀ rí pé ó lè mọ̀ fi ọmọ ti ọmọ ẹ̀gbọ́n àǹtí ẹ̀ yẹn kó mọ̀ fi kẹ́ ọmọ titi ẹ̀ gangan. So gbogbo wa la
5: dẹ̀ mọ̀ kí ẹ̀ ní títì ẹ̀ bíi tiẹ̀ kò ní títì bíi tiẹ̀ láíláí kò pọ́síbù ìyẹn ni yóò máa jẹ́.
0: Ẹ ṣeun sá.
1: Fún àbí àkọ́jẹ́ lẹ́rù ló ṣe rí nípa ìfẹ́ olùgbọ̀nà àdúró tí.
0: Sọ ẹ̀ ń bá ṣe máa ń ṣe ní kọ́ni lágẹ̀ ló ń bí báyìí.
1: Wọ́n ṣe bá
0: òdì. Lórí ètò òwúrọ̀ la wà.
1: Lè rè
0: ìrọ̀. A tún. tun pada wa sori etun afẹ doki lọni afẹ se polowo oja
6: iru ororo ayo ti po fo aso idibo
0: e ma ku nbe o
6: wa ninu krisi tori ati jasa
0: e ma yin kuro nbe
6: ire la wari
0: si pada bo la ipe
6: olorun wa
0: te wa fun wa minu dada
6: wo ti fori tutu
0: e seun se nbo wa
6: wo ti fire tutu si wa lokan
7: Radio FM 96.7 La Gelu FM Jagaba Boboretio Ma

eto niyan emi o ni idi e igberaga o segun re nbe so o meteta niyan bo ibi to nje mo duo si laaro mo ti so fun yin bi ri be iya agba kan ti fun omo kan lo nje ti won fun won ni ori eja eni na ti diranse olohun si ton fun won ni ori eja pe o ya famu mo ti so fun yin bi ri

0: gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami edide nle daddy edide nle o gege bi mo se ma wi ojo meta ni e mo fi se awe wa ninu ose enikan ni sa wo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasi mimo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nkin ninu ile yen to logun to logun emi mo nkin teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anu gba kan foke ko ni yes ma ra anu gba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awa ti wa church lata na o eni kan ni se be wa biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ranse si yin ngba jo ba fi se die si ni se ni bi owa go mewa won yan pari awe atadua yi awo wa fi gbogbo yoku le Olorun lowo Olorun bo awon mo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe Olorun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbon mi nibo le wa te tin gbon mi laaro yi elumia kamaya dabido shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo n pada bo aso adua meta ni Olorun ki ko enikan ni e sa wo adua lakoko ni adu ope an gbogbo won jo dupe oba mi oni maje won oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo cha yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni we ma loni eyin te ba fe wa enikan ni woli won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awon yo ti wan church lata na o bo ma mo mo fa won 3000 lo wa wo ku church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe igba ti o bayi to wakati bi merin si marun si nisin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de Olorun bo ti ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke
1: anu mo pe

Eku asoji o ago mefa ti lu gerege lati ikani lagelu 96.7 fm oke gajoke nibadan akojopo iroyin agbaye lamuto yin wa lafejumo oni temetayo oye ladun lo ni iroyin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na ilegbimo asofin apapo keji ile wa nigeria ti kepe awon loga loga eleto abo le wa nigeria to nti olubani damoran lori eto abo ribadu lati wa salaye ibi ti odokunde olori bi eto abo se yire si ni nigeria gomina ipinle kano tele rabiu kwankwaso ti safomo pipe ohun setan lati forijin gomina yusuf bi o ba le pada sinu iko kwankwasiya ikolu Israel ilo ti gbemi eyan mejo toto ni Lebanon ajo elere bolu lagbaye FIFA olo ti gbese le tita tiketi fun awon to je olulufe orilede Iran ninu awon ofese wonse ti won gba ninu odije ife eye agbaye 2026 egboro yohun lekurere ilegbimo asofin apapo keji ile wa nigeria lana ojo isegun ni won ti kepe awon loga loga eleto abo ni nigeria to nti olubani damoran lori eto abo leyi nuri badu lati wa salaye ni waju ilegbimo asofin ohun latari bi eto abo se yirin ni tibuturu leyi ope en to sokofa ipe na oni bi ijinigbe ati oro awon agbebo to nti agbesuwon mi se di toro fun kale nti butoro nigeria won fenu ko lati kesi awon loga loga eleto abo ohun leyin ti ijoko le ti tewo gba aba kan ile ti Sulaiman Gumi ile to je asofin to soju ekun ribo Gumi ati Bukuyom ni ipinle Samfara to gbesi waju le iwe iroyin Daily Post ti jabo pipe awon to je agbebon ati awon agbesumo mi oni won tin sose ti won si nsoro ni tibuto nigeria le ti won pa kukuru pa gigun awon alaise to je omo nigeria be ni won ke si are le yi Bola Tinubu lati gbase lowo awon to je loga loga eleto abo ki won si gbe ise ohun fun awon mi ti awon kajulu tori pe bi awo ba kajulu iya ni iya ewe ajo eleto ribo le wa nigeria INEC ti se kilo ri pe awon igbejo ile ejo lolokun ojo kan lasiko iseese ko se akoba fun alakale eto ribo 2027 pa julo ti o ko ba igbaradi ajo na lati se eto ribo ohun bo se to ati bo se ye bi won se la kale alaga ajo INEC ojogbon Joas Amukwitan olo korinu ohun lana ojo isegun to nti awon nkan mi lasiko ipade won elekeji ni odun to waye laarin won pelu awon to je adari awon egbe oselu nilu Abuja gege bi Amukwitan se safome pipe awon adajo yi ona ni o sokofa okan ojo kan awon ibere ele to pe o le sakoba fun awon ilakale ele ti ajo eleto ribo lewa Nigeria ti gbe kale labe ofin alaga ajo INEC fikun alaye re pe okan ojo kan akitiyan na ilo ti wa ninu alakale eto ribo ti ajo INEC fi ita leti yo je ki eto ribo ko lo ni irowo irose pelu akoyawo tun gbogbo yo si kese jari waye o gomina ipinle Kano tele to je adari apapo fun iko Kwankwasiya Senator Rabiu Kwankwaso ti kede pe o si setan lati forijin Gomina Abba Kabir Yusuf ki awon jo yanju oro to dabi awo ti nbe laarin awon bo tile je pe gbogbo nbe nile tele tele o pe ife to si ni si gomina ohun o si wa be Kwankwaso soro edi mimo ngba ti won fi oro wa lenu wo nibe lo ti pe ilekun sile gbaragada paragada fun ajoyepo lati pari awo ti nbe laarin won ati Yusuf to safomo wipe
bi Yusuf ba le pada sinu iko ti kwankwasiya a je pe abuse tubusenu kwankwasu ina ni o tun wa dunu ma wi pe asiyori eleyi ti Yusuf se o na lo waye nipa ipatakotakun eleyi ti iko kwankwasiya eleyi ti won ko Ibadan lati royin lati ikani lage lu FM oke gajoke ile funfun balao felele nilu Ibadan waye o e teti siroyin to wa lati le okere orilede Israel o na ni won ti kolu ibudoko oju omi kan ta mo se Tigray to wa ni gusu Lebanon ni aaro kutu ayana ti won si gbemi eyan ti o din ni mejo nibi ikolu alagbara ile to waye ohun Israel ati Iran o na ni won ti sera ogun tele tele latari bi are America Donald Trump bo se ti ro won sugbon ti Tehran se ikilo wi pe ohun o bere ija to na pada o ti Israel ba tesiwaju lati ma kolu awon ti won to wa ni Hezbollah Lebanon ikolu alagbara to waye ni Tigray yi o na won pe o waye o ni won pe o ti bere ni ibere pepe osu keta nigbati Hezbollah ti o kolu Israel pelu pe o se atileyin fun Tehran lohun leyin ti won pe Israel ati America won bere si koju ogun si Iran Israel o ti wa fi oro ta wi pe won ti bere si mo ko awon yan ketiketi papajulo ti won wi pe awon olugbe lolokun ojo kan ton ti awon to je iko alabo ni won ti ko awon eyan to je agba agba lo si ibudo kan fun gba die na gege bi alaye ti ile ise eto lera Lebanon se mo pe eyan mejo ototo onlogbe mimi ni bi iko lagbara to waye na la kotan iroyin re daraya ajo FIFA o ni won ti gbese le tita ticket fun awon to je ololufe Iran ninu ifese won se ife eye agbaye ele ti o waye ni orilede America gege bo se pe FIFA o lo kede oro ohun lana ti sojo isegun won fi di oro mule bi pe gbogbo awon to je alatileyin iko agbabolu kokan ni won ti ni iye ipin ti won fun won lati le kopa lori papa lati satileyin fun awon iko won sugbon ti won wi pe leyin ojo die ti Iran yo bere ifese won se ninu ife eye agbaye ni ojo kedogun osu kefa ti won pe ifese won se na yo waye ni Los Angeles ni papa asire kan ton pe ni Rams tibi ti won ti ma gbena woju iko New Zealand wọ́n pe àjọ FIFA ti kéde ẹ̀ nínú gbólóhùn wípé wọn ò ní lè ta tíkẹ́ẹ̀tì fún àwọn tó jẹ́ alátìlẹyìn Iran bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pe ilé ètò fi hàn wípé ìjàjàkú akátá ilé ètò wà láàrin Iran àti America kò tí ì jẹ́rodò kó sì lọ rí mú mi ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Iran òun náà ni wọ́n ti wá gúnlẹ̀ báyìí sí Mexico tí wọ́n sì pàgọ́ síbẹ̀ ní ìlú kan tọ́pẹ̀ ní Tijuana yàtọ̀ fún ìgbaradì wọn eléyìí tí wọ́n ti gbé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣáájú kí ogun tó bẹ̀rẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì bíi pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa gbaradì níbìkan tí wọ́n pè ní Tucson ní Arizona. Kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ kókó tó wà ní ìròyìn lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ kejì ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti ké pe àwọn lọ́gàálọ́gà elétò ààbò ilẹ̀ wa Nàìjíríà tun ti olùbánidámọ̀ràn lórí ètò ààbò Ribadu láti wá ṣàlàyé ibi tí Odò Kúndé olórí bí ètò ààbò ṣe ń yèrè sí ní Nàìjíríà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kano tẹ́lẹ̀ Rabiu Kwankwaso ti ṣàfòmọ́ wípé òun ṣetán láti foríjin Gómìnà Yusuf bí ó bá lè padà sínú ikọ̀ Kwankwasiya. Ìkọlù Israel inú ti gbẹ̀mí èèyàn mẹ́jọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní Lebanon. Àjọ eléré bọ́ọ̀lù lágbàáyé FIFA òun ló ti gbẹ́sẹ̀ lé títa tíkẹ́ẹ̀tì fún àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ orílẹ̀-èdè Iran nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n gbà nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé 2026. Ìròyìn àfẹ̀júmọ̀ ní òní jù báyìí lọ láti ìkànnì lágilú FM òkè gajòkè ilé funfun báláo fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn. Fọ́kànòjọ̀kan rìn tó jáde láti ìkànnì ẹ̀kan sí ìtàkùn àgbáyé wa
pẹ̀lú www.lagiluefm.com. ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé wa lórí ìkànnì X pẹ̀lú Lagelu FM 967. Bẹ́ẹ̀ lẹ lè fẹ́ràn wa lórí Facebook pẹ̀lú Lagelu FM 96.7. Tunde Ọláwúwo lolóòtú ròyìn yìí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Bàbá Tunde Mureni Kejì Tèmítayọ̀ Oyèládùn ló ti ń ròyìn. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa, òní ò san wá ìrìn o.

0: kaabo pada sori so yin eto wa owuro nla wa niko ni lagelo 96.7 FM. Okay, so guys, okay, lo ile fun ba la fele lati do si ni le Ibadan. Ege be se ba se n babo lati ago merin. An soro nipa dile kan. So se pe iyawo atoko, iyawo to ti koko isile. To wa lo fe lomi to wa ni oke okun. Elomi to fe loke okun yen. O ni ko mo bo nle, o mo ni ko ma bo loke okun. So ko fi awon me isile na. To ba pada iya yo kwa awon omo wa nje yin ara ile kini ko birin ohun se se ko fi awon mes le mi awon mo mejeji sile ko ma gba odo arakunrin to yese fe lo ni abi ko duro da to duro ti awon omo re ninu ile ki leyin ro ipara birin le se toro si wo pe ah se kin lo ni abi kin fi awon mo yi sile se kin duro sa awon mo yi ni abi kin lo olohun fe mo yin eyin yawo eyin baba wa e la loye e jo la wa loye papo tori imo ina la se ngbe eto iwuro la wa si bibe yi ke le gba wa lo mo daada kini ko birin ohun se se koko awon omo sile nle sabi ko ra duro sile pelu awon omo kini ro gba ti yin ninu ile 0912370876 tabi 0814491006
1: hello hello ekaro akojumo sir igbiyanju
0: ni sir amen
1: yesi die te lati nje
0: yes sir
2: comre owo ni o ko wa kile o lantala to yo alaafin ni
0: esun sir
2: lohun ni jo su yin ko ni reyin
0: amen
2: arabirin yen ko du nle o moju to awon ma re tori tokunrin ba ni fe yen o wa lati London to wa ni o wa le lati wa mu yawo e so ko ma tra la pe won lo ko si ma sadua ko moju to se re o ma ran juma owo ko ma loju kokoro o la ntare n ba yin so la to yo alaafin
0: e seun adupe sir seun sugbe ni rashidat won ni ko duro to mo re ni o hello
2: e ku ojumo lade lu o
0: ojumo ni sir
2: o ni koro lenu yin
0: ami
2: dai wo o ma ja o ogun ati lati wo fun lorunko mi o
0: esun sir
2: je bi ologun mi e ti so saaju
0: esun
2: ogun le to ma re ni o oro ma ni lojo le ni e ti lo ba lohun ki bi kan kan fun ki ti fe su lo ka gan we to ti bi a le dirun a le diga o eyan ba jeri oko eyan ma jeri omo odu to ma re mi o e pe to gba ti lati wo
0: esun adupe sir esun hello
3: Olorun ni ile oku laaye.
0: Ami.
3: Ejo lo wa yin gbe ejo lo wa yin te ni ri wahala.
0: Ami.
3: E ku ewu omo baba awo lati keyin si ni sadua fun o. Olorun ni ile omo temi na ku laaye re.
0: Ami.
3: Igba te yan omo ti ti wu e ti je n sadua fun o ba yo si mo.
0: Ami.
3: Iwu e sele lana ti mo n ti so fun o wa n kiri re ni ise. O bi meji lo. En to wa fun fe ni se gbo ko lo wa ni kolo silu ebo yo fi oji ya ni o gba ba ide awon omo o ti ko alopo kogbon yo ko to mo re ebe lo n pe lomi le o ka ti o fun mo o ji ntoju e o lo ju ko mere fe lomi e fe pe no wahala lo wa lo ri jari wahala lori omo lori eyin na ta ko jo o e ku ewu ni baba o o jogo eje ni o
0: esun 0912370865 tabi 0814249 1006. Hello.
4: Hello, Akojumo.
0: Akojumo sir.
4: Ajire ni jago bo na.
0: Ami.
4: Lagba lo de eyin e ni bowo.
0: Ami.
4: Oruko temi ni Oji Omo West lati United State of Unity Tokyo den.
0: Yes you.
4: Ni bo na. Ani Oji o tu fo logbon. Awon logbon ari o ni so si waju won ni so tan.
0: Ami.
4: Iwon na temi na ni mo gbe gbogbo awon mo.
0: Good to go down.
5: It's on my mission of Bali. It's good. It's
0: good.
5: It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good.
0: It's
5: good. It's good. It's good. It's good. It's good. Oro asiwere lo ma nyato ododo oro lologun ma nso ko duro ti awon omo re ni awon omo re won a diru won a digba fun tokunrin o ba ti le ko awon omo re lo pelu re o ku duro ta awon omo re ko ma gbadura ko si te pamose re to ba je pe looto atododo lo ni fe re yo wo ne bo won ata awon omo re bi won se lo sohun ologun a de ba wo awon omo na. Okay, Oluwa Rotimi Oluwa Konte Arise Are Alasa Apata Ibadan Ekweto.
0: E se won dupe sir. Sori eto yi. Hello.
6: Hello.
0: Akojumo.
6: E taro o.
0: Akara.
6: Gaga bi ona to tin so. Nche ni ko du bi ma yen se ma se fun sawon mo. Sawon meke sa lo. Ihun gbo to ba je yoko lo ise pisai. E gbo. O ri pe eni to ma na yoko yen ti boya mo ni. O de ti nigbagbo pe ehun to ba don o ma mu ko se ti won o ma ran se ni ni
0: o
6: ni owo ma ma rupa lati ode re mo
0: e se won dupe mo e se won
6: so
0: pa e to fun won lo 0912370865
7: 0912370865
0: hello ojumo ni ma
7: okay
0: Ito ni ma. Hello.
8: Hello.
0: Akojumo sir.
8: O ma kiyin asibaliki.
0: E ma kojumo
8: bo re. E bo se lu ko ni baje o.
0: Ami.
8: Eyan mi ati so nko o.
0: Ah, olowo le gbo wa legbe mi gbogbo.
8: Alaye alaye la.
0: Alaye ba mi.
8: E wa ku eto. Sai data oko lati tagba kan yan.
0: E seun.
8: Yes sir. Sherry. Lotito gege bi awon eyan se so odo emi koko ro pe a ilu Ebo orun koko ko se orun lo nlo so loju te emi na fi wo ko duro ti awon omo e iyen to ba yi se mo gbogbo e na ngba pe bi to nlo na o nlo o na lo ju mo gbogbo e mo ra won na ni bi gbogbo ya ki igbe aye won ko fi yato

0: Abuja ma mori enbe o baba mi je la ruru mori owo yin e se won dupe 09123708675
1: hello hello ka re
0: pe to akoju mama
1: omo la ade so la ni latai ni
0: e se mo
1: na na gbugba won eyan se ngba na la ta ro ko lohun ko saanu leyin ko joko are je olohun didi ro lowo fun lona bumi o mo fa awon me le o ani dam lagba olo e ajo re ni doju e ku eto
0: e se won dupe ma hello
2: hello
0: akaro akoju mama
2: are akuse o
0: se
2: ni eyin o
0: ami
2: e ma te si waju ni ko ju
0: ami
2: ara ni mo gbe awon logbo ti so yen ati atagbalagba to mo kekere won ti awa bi amo ti fun ni imoran ojo ko feti si moran yen ko tele ko wa ko me le o ko fa won me ko omo ara ko mo wo ya to tin je bo la teyin loruko jesu yo ra anu gba lori awon omo yen so won bi awon lo gbedide anu ti o gbedide ti o fi toju awon omo bi omo ti nbe nbe bu yo ri to ba n gboro yin gbogbo ti won so ko ni dara re na samu o ma dara re na mu lohun toju awon omo fun o
0: amen
2: ya so lu fun keni lati asipado ni ilewe
0: o seun se adupe ma I want to look at Facebook Live and Darius. That's Lagilo 96.7 the fame. A comment, a like, a share, a warrant you. 091-2370-8675. Tabi 081-4249-1006.

la Matthew Ola Jesu la nje bi o ba sanu re ori ofe re nbo la ba wa e so pe oluwa o se o pe mo njo la re so pe oluwa o se o fun atileyan re oluwa o se o fun anu re lori mi atun gbogbo to fi fun mi gbogbo foruko re Matthew la ro yi emi olorun ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan lori awon omo won oluwa ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan ki mo ka saamu yi fun awon omo won fun abu to ba di ni aro ola gbogbo wa ma pade ninu program ni challenge la aro ola ni challenge ni badan ni malete side eni kan so pe won mo be to ba ti de challenge wo ma to tun lo si malete so kale ninu omo wo lodo baba ike for 7 ibe la dua yen ti ma waye every Thursday ni pe ago meje si agogo mewa abo iwo na wa ya na dua o n gba yagiyagi lara mi loruko Jesu yo dara fun abi elekeje awon tan nbe ni ijari ni jebu ode aro Friday o ni program ti won na ah iyan ma tun lagbara o ma nso ba mo eyan boya mo wa nbe o abi mi o si nbe se ri majemu ori mi o ti tedo si ilu jebu majemu ori mi yen dadan ni ko gbe awon eyan dide

ari o ma sasiyori ni seju re Matthew o roma to wa logbe won inu awon obi re ko le se kini o won lali baba kan ni street wa me o le gbagbe baba yen awon omo odo won gba bolu ni wrong time awon CDA le CDA awon chairman awon landlord won wa ba won wa pe gbogbo awon odo yen takutaku le nse se time lo ye ke ma gba bolu e ni se te be si ni baba kankan dani o ni o ti e te yi olojuwoku a man kan dani o ni baba anybody ba ti en ba wa wi seyin lo ye ke ba wa wi o ba ye pe mo yan ba wi ni ibo mo yin be lo gbe won e se ba wi e ma ba wa wi o a ti e gbo chairman awon le ba wa wi e won te yin te lo dasi ara baba yen ko su e wo oju ti emi na pe ah oro buruku re mo ya lo moju ta mo mo mi mo n gbadua fun mo n to won e ni adua mo ti pe gbogbo won se gbogbo ọmọ mi wọn máa wà nù àdúrà tọ́sídẹ̀ẹ́ yìí torí anointing mo fẹ́ sí kí ni o ni mo fẹ́ tàlé wọn lórí gbogbo tó wà ní school mo ti withdraw wọn èyí tó wà yunifásitì ó ti di àbí ó ti di àádọ́gba ni mo gbọ́dọ̀ anointing ẹ n ti ń ṣiṣẹ́ fún mi fún àwọn èèyàn kó ṣiṣẹ́ fẹ́ yìí náà táyé ọmọ tí yín bá dá ayé ọmọ tèmi náà ó gbọ́dọ̀

kese ogun lo dun manu kese ija sugba ki lo dun manu inu re dun lojo ti solomon ni omo re to di oba ni ipo re to wa di baba oba o gbe to so ni o ni e ba mi ran solomon omo mi lowo matthew solomon ni dodo kiki abiro ti ayo david ni yen kese omo to ya lagbere kese omo to yo moti omo to mo kolos ta mo ya re wa nbe pe pele atun ni ko wa gbadura fun ko tun ko fa to e ko tun ko wa o tun lo raye emi nse temi o mo gbadura gbogbo omo to ti yaya kuya mo fowo kan iseda yi e gba iye pada mama to n gbo mi omo ri oni dida kuda matthew ai maye ni iba je won mo ni iba gbadun omo sugba akoko to ye won to won akoko to ye won fi gbadura fun won raye won bisi oga mi o soro ile ise o le mi sugba ngba to ori gbogbo owo ntan esa omo na lo wa na le lori won wa nso yi pe e wo te ba fe karare oya e bo se wa yi kene banku ni mu iyen ti e wa po kolosi ni mu iyen ti e wa po esa aye ejon igbo ni sugba ni se banku ati kolosi ni won ma ranju e wo ni omo to n pariwo mu laudu lolo se ra re bi boko haram la mo bolopa yin ba papa olorun lo ni ki ba omo ba ase lodu lo mu lo jade lati nugo ni ranju na ba ni boko haram olorun mo joja re ti ba n ba lo ba nko esa lori oke ti baba lo ba nko ase laudu lo mu ni ranju omo ri oni yaya kuya matthew awe li gbogbo wa wa laaro la ti fi da ororo si gbogbo awon omo lori e wo e toju awon samu message san yi fun amo yin alakoko psalm 139 oluwa ni keka o sori awon omo yin ki won o le sasiyori elakoko niyan o elekeji psalm 121 baba mi ni keka fun abo lori awon omo yin eka ni o je ban ka 121 yen gbogbo eyan lo mo yen bi aka ma gboju mi sori oke nzo ẹyọ ẹyọ kíyèsí matthew kò sí àkókò mọ lẹ́yìn bá ti ka 121 yẹn ẹ ka psalm 23 gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn náà psalm 23 ọ̀ wá bá ń ka lórí psalm 23 ṣáàgùtàn mi èmi kì yóò sẹ́láì ní omumidulu ẹni pápó ko tutu omulọsí amúdí agbóyọ oúnjẹ ọkàn mi lára omulọsí pọ̀ dódódó nítorí orúkọ rẹ̀ nítòótọ́ bí mo tilẹ̀ rìn láàrin àbò ní ìfojúkú èmi kì yóò bẹ gbẹrù nìkan nítorí tí wọ́n wá pẹ̀lú mi ọgọ́ rẹ̀ àtọ́pá rẹ̀ oh my god mo gbàdúrà ọmọ rí òní yá wèrè ọmọ rí òní yáyà kúyà matthew ẹlẹ́ẹ̀kẹrin psalm 46 ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún psalm 100.

kama kira wa gudodo we gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile nbalavele le ni le ibadan oya je kama leto iroyin re daraya nti bu to ro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kuku ni a dupe fọlọrun oba nu o ele to so ala layo ati alavia iyen lana akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah gazira baka na leni eni gangan eni lajo kewa iyen ninu osu kefa odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbawata la ma ra nu olohun gba o ni lo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fo won ti ije imu wa olohun oni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubulese patapata o le jenu le tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin laada e so ime ile vidide

Nigeria. Yo luwa gobu gole de wa Naija o. Ati gbogbo eji ton gba ikani. Bo kada se ma je niyan. Tori ki se eyan Olorun oba ni. O ye papapa lati be yan asudego. E je agbera. Tabe lati ni ifi gbegbega. Olore sore. To ma waye leni. Laarin olede wa Nigeria ati olede ti Portugal. Se fe gbo. Kosi akosile ga jujuju laarin Naija ati Portugal to be ju be lo. Baba ye ni boya bi odun bi melo kan seyin. Baya bi odun melo kan seyin ti ifi gbagbaga olore sore kan waye. Ni bi ti olede Portugal to ti fi ya je. Olede Nigeria pelu agme ayo bi merin sodo. Sugbon lojo yen ni ti le nto Olorun. Iyen ifigagbaga to waye ni ojo 17 ninu osu kokan odun 2022 ni ti le nto Olorun. Awon agbabalu ti Nigeria ko kale lojo na Olorun. A le pe won ni first team. Koda ati pe won second team gan ori bakabaka. Olede Portugal si lu opportunity wi gbe. Awon join Super Eagles la won bagba. Won na won pelu goal merin sodo. Iyen na ni ballu alafese gba. To fe dabi eni pe o se kanrin die to waye laarin ko olede Nigeria to olede Portugal to je agba oje ni o. Ni ti oje wewe. Lodun 1989 ni Saudi Arabia. Asekagba idije ife eye agbaye Under 20 World Cup lodun na lohun. Portugal iko je won Nigeria pelu goal meji sodo. Se ranti awon di meji la wa awon kabo.

jaisi. Njẹ lo mọ pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eniyan laisi idaduro kokan lati ni ya cash

0: eku ojuma alayo lakotun eku oye to tun la peregede mun ki pe e ka bo si ori eto yin eto wa je ka jo so leti e n gbolowo bayi ajoro yin o ba n pe ni ijiro isin wo ikoro won ti a badi jo wo oye ko gun ni oro eto abo ni Nigeria oro eto abo ni ipinle Oyo oro eto abo ni ile Ibadan oro eto abo ni gbogbo ese kuku ni ijoba abile to nbe nti buturo ipinle Oyo nbi ni gbogbo agbegbe to wa ni ipinle Oyo ni gbogbo le kokan o je nkan ti agboro mu ni okukudun irawo san ni to to apero fun omi iriwo papa julo bi ijinigbe se di toro fun kale lawujo wa ti oyo ti ile Ibadan bi ile ti solulu ipinle Oyo o ye ki agbeyewo ki asi wo awon nkan to ro mo ijinigbe yi te ba gbagbe ni ojo abameta Saturday ni ro ni ale bi 7:30 oni iroyin kan gbogbo eyan ku pe ope o awon olopa awon eleto abo ti dola awon ti won ji gbe papa julo en to je aburo alakoso fun ina manamana Nigeria tele tele leyi ti awon ajinigbe jigbe ni ose to koja opolopo lo npe se looto ni abi iro ibo won ti mu won ibo won o ti mu won be ina ba ntele wa lo te fo kan ba wa lo nkan ni lagilu FM gbogbo e na la wa na moju aje amoju wa de be amoju aje ko ni so lati ri pe gbogbo bi isele se nsele o na oni a nje ki e mo ta je ki ti yin odi foran mo maworan le to se afihan bi ile ise olopa Nigeria se dola Busaya John Paul to je aburo alakoso fina manamana ni Nigeria Adebayo Adelabu to nti awon ijire ilaki awon obiji ti won gbe pelu obirin yi Peter and Paul won pe gbogbo won ni won dola leyin ojo meta ti won ti ji won gbe awon agbebon le Ibadan e ko sai ri foran kan to safihan bi awon ajinigbe se gba won se dena de obirin ti won si ja ji won gbe nu oko sugbon e to se pataki nibe ka wa o lo be taratara ni pe ijinigbe ti waye be ni le se olopa ti dola awon ti won ji gbe ku awon to suyo leyin e to nko opolopo lominu oni igbese ti ijoba ipinle Oyo gbe wipe ah so wa ye ki won dale na wulule iyawo kan gede ngbe ni awon igbese mi ti awon kan mi to suyo oni rufe awon eyan ti won mu gan wipe won ji awon eyan igbe to ji awon eyan ti ajo nje ta ajo mu lawujo tawon eyan si fura wipe ise di nbe lakata awon oro mi to suyo nbe oni oro gbigba ile da pa julo awon agent ti won ki besu begba lati se awa iwadi to gbangban lori pe ise wo ni awon ta fe gba sile nse tabi bo ni igbokigbodo won o se ri tabi bo lo se ri seyin awon kan to suyo re commissioner olopa nigba ti won se abewo sibe lara awon alaye ti won se fun wa ni wipe nibi osu meji ni won ese gba ile awon odaran igba ile yi to si je pe ise labi onu won fi nse opolopo lo si tin se ariwi si soro yi lawon bi igun merin ti mo ti mu oro na e ku ojumo la ko tun temi tayo ye ladun aboro lo ko mi comrade amola kan bi ajo wa lori eto je ka jo so laaro yi ni e ba nki awon ti o ngbo wa ni ka wo awon ogun mererin ti oro yi to dale lori to su eleyin ijinigbe
1: akojumo atokun akojumo gbogbo lolufe ikanni lagilo fm 96.7 oke gajoke nile badan akojumo ibere ti e ti si mi ko lo pupo ju sugbon je ka ti bi ti o ti fe kan opolopo wa mu ti se ti ti ka ma gbe ile fun yan looto sector ti a so pe ka gbe ile fun yan sector ti o wa regulated ni because if you wa ogiri wa lo poju to nsise agent abani wale abani wa nkankan to je wi pe charges ta won yen gangan gbe le ile gan oju ATM to ni le gan go gba lo ta ba lo siwadi dada ninu awon ti won ni won ko yen awon eyan kan le identify pe eni yen pe riwaya ni won ni riwaya ni koda won tun so di bi wi pe opolopo nkan ni ogbe ni yen nse awon gbo yen so won lawon o fi be da won mo sugbon won mo won won lawon fi be da won mo sugbon won mo won pe bi e kan laarin ose kan abi meji oni won wa si ile ta ba wa wo bi ti won lo gba ile yen si te ba en ba tun ba ti wo video ile yen dada ko pe won wo ile yen e wa pe ki se ile ti won sare ko ile ti won farabalẹ ko ni igba ti won fe gba ile yen ninu adugbo yen elo ni won gbe sile elo ni won gba tori ni opolopo gba ngba mi gan iye ti awon to n gbe lele atawon ti agent ba la gbe lele oju owo ti economy ti n be ni badan ti o le san lo to ye exorbitant price agent o wa after ju pe ko n sha ti ruwo to n lo so o se kepe yen lo se okun fa nkan yen elekeje ewe awon to fe sise labi won o ni ji la ojo kan pa awon fe se won a ti se opolopo wadi nipa eniyan ki won to se so pe bi ijoba se tete wo ile yen emi o ri n to ni life nbe o lemi o temi o mi mo telomi o sugbon awon mi to ba fe gbelele fun eyan ti won o mo se teni yen ti ki se pe eni te gbelele fun ohun lo travel iyawo e wa nule o fi lokan bale pe boya oko n sise leko won family n gbe ni ibadan iyawo atawon mo wa nbadan so abe re ti lokundi sugbon e gbele fun eyan ko agbalagba ni ko si yawo ko so mo won wa lo ose meta ose merin won o wa kan to wa di pe won pada de ibe gangan lo tin se pelu pe awon to n gbe lele gangan bawo kini awon nkan igbese ti won mu ki se pe ke kan fe gbele fun yan ke wa le mu lo si landlord meeting ke ma ko ni nkan ti o so to ba ti don ko sha fi gba ile opolopo awon kudie yen o wa nibi to wa ni pe community gangan azeo se won ni database awon tin gba le lodo won an ko nuka je pe won o ni database an gba lodo won te pe landlord gangan to ni le gangan ni o pe laduro ti mo wa gba lowo okan yen ti ma ti fe bere nkan bayi landlord meeting o ni o ko ni nkan ti o so awon yen na wa agent na ni kudie kudie che elekeje ni pe ijoba apinle oyo gangan abi ijoba nija won ni lati wa ojutu gbe tan si oro an gbale an yale gbe ka ni proper data network proper data system
0: okay
1: to je pe boya ama cheri ati wa laye technological different world o gbo kini ti run o ye ki joba apinle oyo nibi to je pe eni to gba ile to en to koko ni fe lele to ko lo si mokola o ye ko nibi ti o lo ti o ti lo sha change e wi pe ohun ti koko nbi ba ibi ba lo ohun gbe ti o kan register lo online easy step ni need nkan to nira nin ni ti to lati fi se kini lati fi ma se opolopo awon nkan ti a ba ni proper data network system tek atawon to ni te ba wo environment da bi ti ti lo ti ile yen wa o se se ko ye pe ile yen gun ni si ofu o se se ko ye pe ile yen oni si ofu to yo ko loju ile to ni si ofu ni pinle oyo yi ke se pe won ni won pe abi nkankan oloja nkan bi ti ma pe ile yen oni si ofu o se se so details en to ni ile yen gan o tun le wa skeptical ke mo tete ko ye pe eni to tele to ni le yen to le to ni la re ojo won ti ta o ti di atowo do so ko ni tete mo eni ti o ni gangan but data system ba wa fun awon to n gbe ile sile awon to nse je to je pe ijoba lo ni data system yen
0: ta ba wo awon alaye akoko ni pe bo se te wole yen o da
1: o da
0: lati fi fewi omo ma awon mi ta ba fe
1: ma to ba ni to ba ni even ba lo kan
0: okay e keji ni pe akosile to gumo gbodo wa
1: o gbodo wa
0: a gbodo ni good database
1: database o gbodo wa pe ka mo yen yen tin te ka mo pe eni ba ipinle oyo lo nge adugbo bayi ni nge ni ipinle oyo ile to nge ni ipinle oyo to nge yi o o ya ni o rent e ni ke so n lo ni
0: e keta ni pe awon agent bi ru awon oloku dana won gbodo ma se wa di awon to ba fe gbe ile fun
1: ti e ma oloku dana te fi se ape se pe oloku dana lo ko
0: okay
1: o si ni bi ti won wa si o dun mu
0: okay
1: ohun dun mu awon ti o dun mu lo po ju nta awon ti o to ba gbele fun en to jiyan gbe ni isin yi te ba ni ta ni agent e oloku dana ni won o ni da won laamu won te bi ti won wa si
0: okay
1: wa awon ti o lo ko ta yo mo won ti won o le wa won awon yen gangan ni so awon ya sa fi kini e wewo a ise yen
0: ja wa ni ni bi odun bi marun seyin ni soka inu iwe iroyin kan lo ti e gbe pe awon fulani ti won invade soka area wa ni se be na wa so fun awon gawa pe e je n lo be ngba ti n de be o di di lo serious boss kan to ku awon eyan bi 60 ilo wa si agbegbe yen to to awon olopa ti de be an ba mu di moto won o di ran ni so yo ngba ti mo tele won de be an fun wa lori ofe lati ba won

right. Je ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikani ikani ti lagelu na ni o lagelu 96.7 FM oke gajo kele mo ra belele ni le ibadan ka share we go again awon eyan tun lanfani ati gbo pe gege bi se wa every blessed day teni no tun

teni ino tun ni yato o tora to ti po gugu re papo laaro e ebari ba star 347 star 107 star 2 as ni o se fe gba laaro yi awon eyan bi melo kan meni meji meta merin marun okay wa sare tu gbo pe bayi tori gbogbo e tun ti set bi mo se n ba yin soro yi laarin iseju bi meje si mewa sasiko yi awon to gbenu si o du gbowo star 347 star 1004 star 2 ashini star 347 star 1004 star 2 ash lo ma gbe yin debe wa ma gbo o fanfa ni iwo to gbe boya o ti tojo meji jo meta tori atunse ti de plat o ti de ba platform yen to ba wa fe play re to ba ti dai code yen star 347 star 1004 star 2 ash yo wa bere pe ticket melo lo fe ra message yo wa pe ticket melo bo ba je yokan bo je meji bo je meta bo je merin number na lo kan te bo je yokan o te 1 bo je meji o te 2 bo je meta o je 3 o ti ye e be yen oyen ti rorun lapa be yen after to ba ti te yen tan yo wa bere pe bo lo fe sanwo re o se transfer lo fe se ni abi ussd code transfer 1 ussd code 2 yo se gbe wa na niyan gbo ko le rorun fe mi ati e iwo kan te 1 to je transfer yen oju ese yo gbe bank to ti ra ticket wa ati message yo gbe wa fun o so wa ri bank to gbe wa fun yen iwo lo ni bank yen laarin ogbon seju between 30 to 40 minutes to ba ye pe le lo ti send the code yen o si le mu jade ko mu lo si bi awon oni pos to ba ye po lowo la account to le fi san to si ni cash lowo to fe fi ra ticket ka lodo awon oni pos fi bank yen awon bank account yen fi yan won e ba san ye bayi sibe to ba ye ticket meji boje meta boje merin o ka ko wo fa won yen oju eye ti en ba ti san si bank yen bayi ori phone re ni message o ti down wi pe number re ti wa eligible for draw o so ti ye bayi ehe to ba je ussd code lo te yo gbe code gbogbo awon bank to e gbe bank to nlo yo gbe code e wa fun e to fi le se manually so yato to wa nbe na niyan ehe so ti ye bayi star 347 star 1004 star 2 ashini maja won o toju re yen o mebo iwo na leto lati je cash e laaro

0: akola wole olootu omo adabanija omo eyan ba mu eyan yan gan ka ma fi yan gan na ni omo ti an ba pe eyan gan na na na lori phone
1: Fugbogbo
0: wa won wa o o ti fun yan bi meta loyun won wa kaakiri
1: today
0: eyin o ni an pe ni o so sinu ilenu o buyo si inu eyan o dun inu eyan o tun ba je pe o se a di pe won wa kaakiri
1: olawole omo lo today
0: ngba bolaji nse yawo ode ti mo ni njo na ode 1 million ni ode ti mo ni njo na sugbon we se yawo le meji yawo alakoko boda bi o so igi meta leyin e alakoko mo gbodo wa nbe mo gbianju pe mo ri pe mo wa nbe emi na si ni baba oko njo na olorun lo ni o ri be boya o ku awon bi meta bi meji si meta olorun o gbowo mi concert soro soro kin to feyin iku ko ta re ko o mo si japa won lo bi kankan nigeria na ni mo wa sugbon o ku die ti mo fe feyin ti ba o ku awon meji si meta ti mo fe concert akola wole olootu omo

0: orogbojo lohun fe sadura fun omo mi e je n gbe safefe e je n gbologbojo safefe olohun fe sadura fun bola jibamba on gbo o
1: ti pe o ko toto re
0: alaji bola jibamba
1: ani o ti lo ko mi te yan ba wa laye ti o ba ti mari to ba ti mari wa ni oko ya kini kan
0: to
1: ba ti bi ma wa pe ni bayi eyin gaga fun ra ra yin eyin gaga le si ona fun fi ba o nzo ati n toro kan laye ta ri gba yi
0: otan
1: nzo ari se kola
0: otan
1: le ko ri gba so te ba wa fun awon eyan ni meta e ti se ta e se se bere ni
0: Olorun ni Olorun lo se o ki se eyan o
1: we ri taya nu soro soro en gba nte so yen gbo o
0: mo rati ojo kan mo rati ojo ti le arise kola moka kokko lo mi lodun na Olorun lo o gege bi en to se okun fa re njo na
1: eyin Olorun lo pe mi na
0: a se kola ni kato oni christian e to segbe kan eyin muslimi e to segbe kan mo wa ni in wa to si bi ologbojo to si won wa ni a se kola wa ni kola olootu so ro powo ti won o fun muslimi poju ti christian lo ni mo ni a ologbojo ni gba waju ni gbeyin o ni a muslimi mo ni en ti tin le maka lati bi odun mewa si le maka kankan o la se kola ngbo se lo to ngbo fe lo maka mo ni be ni o ni ko gba po ti lo nijo na ninu mi dun ju laye in le gbagbe nijo mo kokko lo maka la kokko o rorun mi bi igo merenda kini ngba mo gbe photo njade njo ni gbogbo eyan ko ha ha photo
1: ni ade so ade sadura foma e tun po de fe se
0: e seun
1: omo yen omo alalubari ka ni
0: allahu akbar
1: mo lo yan ko tin ko so fun to sadura ni pe ko na mo ran yen lowo ilekun ti si fun mai ilekun ogo ilekun ayo nibi to ti dide ma niran abe
0: omo daada ni o ko gbagbe mi ri o
1: loruko olorun loruko anabi muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: to lo to deyen loruko jesus christ temi na gbo kale ti se temi olosu si ba mi pariwo re ogun re sese bere ni
0: amina
1: alagbara to wa lo o fi gigun idin ogun loju ni
0: amina
1: jesus Oluwa
0: wa la la wa la kuata. Ilabila lazim. Ole kan soso ta ni ninu fibanu. Nigba titi e ma mu ti gan to ti po. Awa e foro re sere ohun ati Gbenga. Tori ti ba yo tan onifisan ma jade. If you ba si jade bi an ba le eyan oku ko nton rara drive ko mo sare o akola wole olootu o ma adaba

0: abio si olodumare mo ki egbon mi are musulumi toje alaji biliaminu pe eku pale mo ojo saturday ati sunday yi o
1: omo la keji o pe diti omo re a je nibe
0: yo se gbe yawo awon omo re
1: e ma ma se o
0: yo si kan foko ni jo saturday yo si kan foko njo sunday awon eyan bere pe kin lo de ti o se mejeje papo oni se won bi an ni beji ni won e se beji oko kan won waye oko kan na la mo se ye won fun mo ki o egbon mi e ku pale mo alaji ola ke wa fo ola ke o na ni mo kin ni bo la lo loni ona ojin ibi ta ya si lojina e wo mi e wo mi wo awon omo ilewe ti won gbe awon omo ilewe ti an ko ati principal ati teacher ti won ko ni ogbomoso ni orire logbomoso tori ogun ojajaja ko wo lu ogbomoso ri ewo ni bi ki won ma so wi pe ikire to wa nbana bi ki won ma so wi pe egbe da bana are na ni ogbomoso na la mo pe o tori ti ba pa lakia nisin won ni pe alakia kini kan won pa lakia bada bo ti e je pe gbogbo e ti ja mara won bi ni badan wa
1: ona to mi ba wa nu agbo o wa wa wa wori
0: awon ti won ko lati gba yen won si wa nbe o oro mi wa beyin yo principal ti soro principal soro o oni awon ara bi temi o le da ko won oni won o bere fofin seria o oni e ma pa wa e ma ba case wa je
1: be
0: oni e ma je koro yi ope fun wa oni ti won so ni wi pe ki won tu awon eyan won to wa ngbe kun le oni won soro seria o koda oni won soro owo awon kan ti wa mo star shot ti a mo photo wo won na read the photo principal wi pe se loju na le wura hun oh yeah principal wa soro wi bai ba won eyan yin soro se won abi principal da ko so mi se won abi principal da ko miri se joba ni wa n paro ni abi principal aba wa ara bi gan e ma gbagbe pe ko ti si gba ti joba jade to so awon oro yen laso yen o ko si bi joba ti da ko figure owo pe ye bayi o ko si bi joba ti da ko ye moto bayi o to ba si wo gbogbo bi emi ti n soro o le ri bi ti mo ti soro owo abi mo soro figure nkan ba won nini be ba gboro owo won nini ilo ofile gbo kemi o soro ofin seria

0: jarinrin Loyo State bayi ni ilu Ibadan oro kan jarinrin lati jata wi pe so ni abohun ko oro nipa ta lo lo mu awon ti won gbe aburo penkele atawon ebeji awon kan ni Sunday ni awon kan ni ohun ko e wa nkan fidile tabi ka e fidile nkan o e gbo nti jododo oro laaro yi ta lo mu won bo lo si se mu won nibo lo ti mu won nkan ju nkan lo se Sunday ti e logun abi ologun se Sunday logun abi okan layaji okan lenu lati fi gbara re lenu
1: wa won ri
0: se Sunday gboho so lagbara ni abi olagba aro ni nja gbogbo e te gbo e wa nkan fidile o tabi ke fidile nkan
1: wa ri
0: e mo pe mi ni fe ko tana fun yin
1: ona to mi ba wa nu agbo wa ri
0: aburo penkele atawon beji ti won gbe ose loye ki won te balu leti lo silu ebo ko lo boko re oun atawon beji won ti so safu won si gbe nibi ti tin ka won omo re lo suku bo lo se wa waye o gbogbo eyin te je eyan ninu se gbogbo eyin te ti je eyan ti olodun ti ba yin se te ti sowo te bode pade bo lo se je awon eyan melo le mo sora fun laaro yi eyin te jo lowo mo nba wi o abatalaka wi o we se yonu fun talika o awon to tun je pe won mo sora laye en to ba je egbon olowo

nta gwe nu mo gba pe ni bi kan to ga to lagbara mo gba pe ni bi kan to lagbara abi amenu ko nbe ka wa riri aye kan so oro pa ti sunday igboho ti mo n ba bo pe ohun fe wo nu igbo lo ba won ara bi amo lo ta je sunday igboho so lagbara lati wo nu igbo abi o lagbara akoko so pe emuye kan wa kin to lo o so pe emuye kan wa egbe se kini kan o volunteer ara re biku le opa ni todi o le pa yan ka bi o si olodumare awon ti ba n denu awon polowo ojan ke won mo wo ni pa pa pa ipe ti mo ti e gba o do mi tutu sin laya ibi to ga to ni agbara ni pe ti wa ipe re si sa dede wa lai ni di pelu awon to jala je ola ki oni mo ba n beto lo bayi baba la aji tuntun to sese de alaji bolaji bamba mo ti e ti wo so re ti pe ma salaye fun yin nipa ti Sunday Igboho ti mo n ba bo

0: ẹjẹ́ sáré gbọ́kẹ̀dẹ̀ àti polówó ọjà bíi méjì nù kí n tó mọ mọ́rọ̀ sunday gbòho tí mò ń bá bọ̀ wá.
1: Lagunilo FM 96.7 On Lagunilo FM 96.7
2: Bikan se kere ni kokoro to o mo le kole kan le akokan se lo so nile alabaun aje pete dumare ba ti o leyin to bere le dote to ku ko kan le bole ko le se wo ko rin gindin ile ise latun general roofing company loro kan ase ori ni le kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to kole pari ile ise latun general roofing company ni o pe kun general roofing sheets classic bond milano shingles roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won ata won ti guarantee 50 odun 50 years wa lori e to ba ti kan gisile ko su wahala ma bo nile ise latun general roofing company amasa gbogbo eyan to ba ti se pavest o ma ti ka gisile o san ke kokko kan sile ise latun general roofing company ke jo soro gerard na aiba ma ki gomo ba lo re gbe ko to di kikan asani suit 18 and 19 Pondex house behind glory tabernacle bodija oju orin ibadan telephone 0008797 3539 tabi 0816573 4042 bo sen kale ko le

0: tenu awon koja pe e fowo oko ranse e fowo epo ranse mo ni
1: o didi ile ise to loko to loki to gba we gbonte lowo ijoba le yi ati le okere ni ile ise latuns ta ba ti wa lo si site awon eyan ta take measurement yegi ti won lo ati ye gerard ti won lo a wa pada pe client yen pada wi pe kini budget won a o ba won plan leri budget owo won wi pe bo lati se kini ti o fi da pelu bo se je wi pe meji la npo lowo meji yen na la nkan na la de gbe dani o ni 70 years
0: alaji bolaji so gbo
1: a to ni 50 years alaji to to ma gbo mi bayi
0: en to ba teyan ba sumo le yan jarun palu ile ti bi ma lo le fi panu oloboro kan o
1: wala kan le ma gaje ko la olotu o ma da ba ni ja o
0: eyan ba lo panu oni boroboro aye ijohun ini wa o ni nfe ti o doju ti mi o
1: oga teyan ba nte lele yan ma jo olohun ni je nte fi ma lo panu oloboro
0: ile ti si lo
1: bo se nde won di won ikanle
0: bo se nde won lansile a bi olansile a ko wonu ile tutun
1: nitori deye a o wa wo budget e client yen lori e la ma plan le e ri pe bi aso ta nwo yi bo se ni orisirisi style
0: ya
1: be na ni kikan orule gerard lo ni orisirisi style
0: be ni
1: ara ti mo so odo wa nikan ni gbe awa nikan lọlọrun fi kini ran o de ye wa tan yanyan
0: won nigba ti won hun irin ti source adueki ti
1: won
0: la da bi igba won ran so bi igba won ran so
1: kokoko ye pastor pastor ni bo le se se kini
0: won wa hun wini kekekekeke o ya foto e won send e si mi
1: bo se ri niyan o kokoko ru pastor be loju sugbon oga wa na lo awon akose mo se omo tan siwaju ti an to gbangba sun loye awon yan na ba se lo oga wa so fe ni pe eyan sa fokan bale nigba ta kan se be tan alaji eni e se side afọ lohun ife da pastor ladira mo ti pada da ko yin mo ti pada da ko yin se wa ri eyin ta n reti ni le se latuns eyin to je wi pe kiko ile eyin ti de level ile se latuns ni ke pe eyin te n togi lowo ile se latuns ni ke pe eyin to je pe e ti lo panu to ti di brown roof yala ile todo ti gangan tabi le mo lebi ile se latuns ni ke pe e mo po mo lawon po kan te eyin o de ti le mo le bi eyan gan o ma doju ti eyan pelu bowo se wa nle to yi so ye won so wi pe inu le wa lori bayi eyin na wa fe se ni lana wi pe ki le ohun o ba gba mu ile ise latuns ni ke pe so se tadu ekiti la nso yi awon mi na wa kaakiri to lo jara bi olorun ba yale e fe kan church e fe kan masalasi e fe kan radio station e fe kan warehouses e fe kan duplex e fe kan complex eyi ke yi structure to ba ni loru le laye mo garanti mo fowo soya mo fenu so mo fi gbogbo ara wi to n toju mi pe ile ise latuns ni ke pe koda bo se le epo se ri ni ile ise latuns e ri pa ma so ni gbogbo gba wi pe ni won agba tawon yen ba ti mo pe gerard la won fe lo ki won ma ti kan gisile awa ko la so bi awon oyinbo won so be bojo se ro ni nigeria yato si ti bumi bo orun se ran ni nigeria o yato si ti bumi e ri pe lori ntan so yen la duro le lori ko kin se awi tun wi ko kin se tautology continuity originality tonti consistency lo ba de
0: yes awe tun wi asan
1: awe tun wi asan ko tori pe kini yen la gbe dani e ri pe ikun so pe ton ba tin lo loko epa epa o de ma ko so lenu kro kro kro tori pe ise yekun ni tori pe se yen ye wa lemi gangan di agbolu fe mi agbon sa fe fi ati akaru ilede yoruba ponbele to mo tin se ni mo se gba lati je agbenuso ati asoju ile ise yi lori gbogbo kan ni tan lo se wa ri ni ile ise latuns a ni eka awon carpentry department ti won je akose mo se carpenter to je pe gerard nikan la won kan ti won o ye won tan yanyan be je an loju orun gerard na ni won gba dani leko nile yi won tun gba nile okere tori pe wa ma nso ni gbogbo gba yi pe ise orule gerard ni kikan o koja ase okiti obo o koja ase omo mi tin gunle o koja boda lagbaje yin na sa lo gun rara o tori pe owo kekere ko ni gerard idi ni e ta se ma so wi pe owo to ba ye ke na le kan e ma na le meje landlord mi feran mi eyan je lowo ni o ile ile mi o yato si ile ile wa tolorun ba se saanu eda teda ba ruko dele aje teyan ba yena titi to ba debut dobi ti won tin pin ola lara nto ye ke eyan oni ni duniyan ohun ni ile o ile da ninini ile da ni kiko
0: papapa
1: yes sir
0: office yin nibi to wa tori abere to lohun di ni yin
1: ti o le so
0: mi lai wa nbe ke so dun kan ke so dun meji
1: yes sir
0: won o si ni bolokada ki won mo gbe won de waju odo yin
1: be ni sir olule se latuns gerard roofing company kale si switch 18 and 19 iyen ni fondex house sheri te ba ti di oju rin ni bodija ni badan ibi owo otun yen e ora to gere gere bi igba te n lo sona iya na si ni ekoja ile ijoso maleyin christian ta npe ni glory tabernacle church kan benbe won pe ni glory tabernacle church te ba ti koja re bayi lapa otun iyen feyin te n bo latoju orin e ri fundex house fundex house oke tente tabele ni ile ise latun siwa eyin te ba wa n bo lati onashi apa alaafia bayi e ti ri ile ise latuns lowo ki eye wa ni ero bani soro ti e ma pe tẹ́dẹ̀ tún lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ WhatsApp ránṣẹ́ sí fún ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú kíkan òrùlé jẹ̀ráàdì nìkan òrùlé jẹ̀ráàdì ní kíkan nìkan làwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí wà fún ọ̀dọ̀ wa ni ó sì jáde sí tààràtà alákọ̀ọ́kọ́ ni 08 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 3 9 ẹ̀dẹ̀tún lè pè tàbí kẹ́ẹ̀fì àtẹ̀jíṣẹ́ WhatsApp ránṣẹ́ sórí 08 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 2 4 2
2: ẹdí agolu fẹ́mi ló kọ́ ọmọ ẹ ṣeun.
0: ọ̀nà tó mi ń bá ẹ máa gbọ́ aláàjì ọláàkéwù àáfà ọláàkéwù ẹ máa bọ̀ ó ní kò ní í séwu pẹ̀lú ògo ọlọ́run à ń ṣàdúrà fún yín àdákẹ́ lórí awọ ó ní máa bọ́rọ̀ ẹ̀ kan lọ ní kí n má ṣẹnu kù ọgbọ́n tá wàá ta rèé o gbogbo ọrọ tí mò ń sọ yìí mo fẹ sọ ló kọ aláàjì ọláàkéwù ẹ bá ń kọjú kámẹrà sí wọn kí wọn máa rí wọn nù gbólọ kémi ọmọ sọrọ underground. ọmọ ọlọmọ là ń ránṣẹ dé tòrútòrú ọmọ yìí ṣàdúrà fún yín pọ ọ ó tún ṣe rí wọn ní wọn ọgbà kínní ní mọkàmọ o kéèyàn ọmọ ṣàdúrà mọ rìkọọdù wọ́n ni wọ́n ti stop ẹ̀ ọlọ́run bá ọ ṣe ìwọ rí tiẹ̀ ṣe owó tó stop ẹ̀ ó ṣàdúrà fún wa ó ṣàdúrà fẹ́mi ó ṣàdúrà tiyín náà ó sì sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi ọmọ lọrí ọmọ bọrí o àfọ̀ọ́lá akéwò ilé ẹgbẹ́ mi létẹ̀ fi ní ẹ̀mọ àbọ̀rọ̀ yín lọkùn sí nǹkan kan.
3: n kò jẹ́ yí pé òdodo tá a bá fẹ́ nàìjíríà ọ̀dà kí ló yẹ aṣọ náà.
0: ẹ mọ tá a ṣe ń fún yín wákàtí kan lọ́sàn-án ẹ mọ bọ̀nú studio lọ́dọ̀ mi lọ́sàn-án.
3: àwọn ọmọ ẹbẹ lọ ni.
0: ẹ wá sí studio
3: àwọn
0: òdodo òdodo ni òdodo tí gbórílẹ̀dẹ̀ lékè wọ́n ẹ mọ bọ̀ lọ́sàn-án. àwọn tí wọ́n lè tó yìí ti dé tọkọtaya abijà tàjẹ́ ẹ̀ àjẹ́ àtàbìjà àbìjà mọ kọ́kọ́ rí mo ní sí àjẹ́ jálẹ̀ ni àti wọ́n ń sọ̀nù mọ́tò lọ́kọ̀ọ̀kan ni àbìjà ti dé o àjẹ́ ti dé o ẹ mọ̀ wọlé ibi tá a wí ládé yìí o a ti fẹ́ lo táìmù yín tán pápápá ẹ yẹ dábòlẹ̀
4: gbogbo ẹ lólùfẹ́ wa
0: gbogbo ẹ bá mọ̀ ṣe advert ẹ dábòlẹ̀
4: akíyí tọlọmọ tọlọmọ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run orúkọ mi òyípadà ambassador dr agboola aráàlúwàjọ èmi lọ́gá àgbà fún iléeṣẹ́ unique fertility pẹ̀lú yàjẹ̀ṣà international.
5: ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kálẹ̀ gbogbo ẹ ti ń gbọ́ wa pátápátá orúkọ mi ni ambassador dr miss agboola bolanle victoria yàjẹ̀ṣà international managing director fún iléeṣẹ́ unique fertility.
4: Last week ni ibi bi mi titi ta fun eyan 1000
0: láyé ọ̀sẹ̀ tó kọjá
4: ọ̀sẹ̀ tó kọjá níwájú lágẹ̀lú
0: mo rí wọn tún ti ń dé báyìí ẹ ti dáa kan lẹ
4: ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ kọ́ ni a ti pín sí last week
0: ìjẹ́jẹ́ ànádùn mi horo lẹ́nu wọ́n ti máa sọ́nu mọ́tò yìí pé ẹ tún gbé páálí ńláńlá kan wá
4: láwọn lọ ìjọba òkó fún wa pé ká kó fáwọn èèyàn o à ń ṣètò àfọlọ́run ni nítorí pé àdúrà ló ń gba agbára kọ wọn tún máa bọ́ọ̀ṣẹ ìríkì orin jóná kò ròyìn ní kò ní jẹ ẹyìn ìyá gbogbo ẹyìn kíní àtúwá gbé nǹkan kan mí ìdè báyìí afẹ ṣe fún èèyàn 1000 náà ni sẹẹri ó ní èèyàn míì tíṣẹ yé gan olúwa lóní swaga ó fẹ ṣe concert ẹ ní on the 14th july yẹn lọjọ sunday 14th june yẹn lọjọ sunday tá a wà gangan
0: gold
4: unifacility ti ṣẹra entry fún èèyàn 1000 ọlọkọ síbẹ èèyàn 1000 tó bá kọkọ débẹ mo have 21 ló ti fẹ ṣe o. ni ring road mi bi
0: eyin le sowo won
4: ofe ni atetisan
0: ah ah e ti kowo re le
4: o ti kowo e sowo eyan 1000 ko e charge de be ko so pe code wa ni unique facility pe unique facility lo ti wa e lo wole lofe
0: e wa mo fe mo fe se party o mo fe se party o ti
4: ma le bo de 10000
0: iwa unique o de
4: 10000 agbara wa gbe
5: iwo ko tu je ko ankara wa ni wa ti wa lofe
4: a tu gba kan fu lofe ta fi se fu eyan tata to wa so pe baba wa a to be so eyan 1000 ba ko de ofe se ni June 14 ni March 21 oluwa lo ni swaga e lo sibe e lo wole lofe gbe to ba wo jo olohun fomo ti wo ye mi ti su ke ti mo ba o de fe se
0: e so se fun mike e de
4: pati ro pe ba o de fe se le aye pe ba mo fe laluyo ba o de mi lo se fe bi omo temi e ma bo ni
5: unique facility ni ke ma bo
4: unique facility gangan ni o le se
5: ibadan de la wa
4: e ni ma ni kiri kama se ri be o ba gbe olowo te o ba toro olomo ko le todun kan
5: be ni
4: te le ba ti le to ba ti di ko ti o se fun ti to lo to di ko ti o se a ma so fura won ni o se jaye si online wi fi to ni karuku lo le set ring light to de bo sori ti to bo si kini bo tori pe university si se re ke ro ma po university
0: mo bi yin le re jo ni mo ni pelu gbogbo ero yi e si tun continue lati se advert eni lodun ti awon elerin dodo bayi ti bere lati 1940 something eni wo stop advert eni nkan meji le nsa fun pete ba won ba ri yin lori afefe mo awon ara ilu le ro mi eni elekeji ni pe awon ti an ma lo ko eyan lati lu jibiti
5: opo
0: kan ma so tani kan ba gbowo jibiti nsin lese kese le
4: kaka lese kese ni
5: o ma ko wa lana o ni won ni eyin ko wa ni korodu unique ni o lohun wa ni ah advert to nwo ibadan no so pa won wa oko ati iyawo ni oni e won ti ni branch lohun ni rara oga yen gangan lohun fe lo ri
0: otan
5: e je ko n lo si ibadan e ba ni eh ko si wa lagba to wa de won ni ah branch yin kan wa ni korodu mo ni asin korodu o ni wo sha ni ko n fowo ranse ko n fowo ranse I pe ko pa do ko n wa awon ma bo n gogun to n fe lo wa o lawon eni yi de ma so I pe e wa ni so ah ni branch ni korodu o leyin ibadan ifa ibi kangan ni ibadan te ba tin bo lateko te wo ko ibadan e so kale n to gate be ba ti de to gate ibadan gbe marwa tabokada ke so pe ile ise unique facility kan jo to wa ibadan ni junction jankata ikoja kuola akala express won gbe yin de odo wa awon to wa nbo lati north ni lati abuja ni lati ilorin oyo ni be ba ti wo ko ibadan e so kale n wo road lati wo road e wo new garage ile epo tota ni new guys afolokada tabi marwa pe ile ise unique facility ni junction jankata ikoja kuola le nlo won agbe yin de odo wa monday to friday la man sise
0: oya papapa e so awon product to wa nle
4: be ni se obirin ko pe mi orin doctor se to se ma latun se bayin o lo ma ti won menopause ko ma e ko sun ma wa ma o ma ti 58
5: baba
4: baba sayin lori phone mo ni bi ti ya 68 ti loyun to pe ko so e ti duro lati bi 20 years to ti ko so de pada wa pada to de pada loyun to de pada bi mo ni ye ma bo mo pe to ba gbo mi laaro yi ti ko so e ba ti duro ti o wa mo
5: ti e ti si
4: be fu yi o
0: o ni o se abi mo n gba ko so wa mo
4: be to ba ti lo university o ma balance o mu se pada
5: to mo se ma ti balance o ti tan
4: ko so pada wa pada ta de se pada ta de loyun ta de bi mo
0: e ti ba n se sege sege nko
4: i to se sege sege to de wa dada ada o mi mi to je pe o le se le meta
5: losu laarin osu
4: elobi se le merin
0: your balance
5: e ma help lati balance e
4: normal add 28 days pada to di si pe inu ro mi abi nko osu mi run
5: to de ma je kan le ni eyin to quality to le domo
4: to ba je te ibi ti ajesa so oro eyin to ba ti pe 40 years to fa lo ko 5 years fu o ni lo eyin ha advice pe ko lo gbe yen leyin to wa de ti gbe yen le to lo gba egbo na iwo ko lo lomo
0: oluwa e adopt ni yen
5: adoption
4: o ko ba gbe omo ni mo je kare wa tun fi ya je re
5: o ti tun atun ko to ran ninu dna omo
4: yen o omo te lo gba boye to je po ni warapa ni o mo eyin to lo gba ha
0: bo so o ede o
4: awura wa bo o na iso kan ta mo lara ko o se da ko je pe keyin na wa bi mo ti yi ti tori ti university to je pe to ba ti lo eyan to ba ti lo product wa a je keyin wa vaibu a je pe you no je pe e gboyun yi e bi mo ko je pe ma ba awon tomo iru awon moyo omo re majority wo mo iya kan suku si wa lo run ni last week o lo omo to n toju for the 18 years o ni gba to fe se wedding o ni baba ati ye lo lo mu loko
0: iyan nikan ni
4: eh baba ti elo lo poruko wa mu o ko so ya table
0: eh ro mo ti ya kan lo adopt ile omo ti oni ya omo lo pada pa ya
5: ele ben ah
4: moye moye moye se oruko ba e wa gburo sere
0: to ti ala to ri
4: si ni
0: ti ya ti ya lo
4: ko
0: o lo fori dole
5: kaka kaka
4: so e ma ja
0: to ba jomo re owo ro
5: ben ko le se ah aro ko stress
0: ni jokan ya mi nle mi tori mo jomo to le ngba keke mi mama mi wa fe na mi won wa nle mi koro kan be legbe ile one family house wa ye metu bi mo se wa pa kona je ba mo mi kan subu ni bi mo mi se
4: padani
0: wallahi tala
4: e padani
0: o ba pada
4: ah
0: mo mi kan bu mi sokoto so ni odaran loni mo de mo fi denu ile ko le na mi mo
4: ah
0: wa ni ki o wa ni koju sogiri o ni jan lo san ni ah bi mo se bu ekunu emi e si fo je sere
4: e wo so ide wa bi mo ti yi iwo to ba je pe omi te jade ni gba ya ni e ma bo
5: to fo mo lo
4: mu ba yo ba pe ni so mu roro e ma bo gugu e lo ma la tu se university eyin okunrin e ma ni ko si kan to se ago okunrin be o
5: ago
4: okunrin wa o
5: fertility men
4: ah o po gan o a le ri to je pe kini yo gbe won mo a le ri ko se se se kede re tono wo ko mo e je ma bo university
5: seju meji le nse
4: ke ma lo kaka kiri te da gugu e mo ra o mo iwo lo ti mo kan to miss mo ra
0: won oluwa n lo
4: o miss kidney ade fail
0: kidney ne kan ni ene kan lo fe tan lo di gba
4: Daddy, what?
5: Iya ti egbawe ko ni gangan.
4: Iya ti egbawe ko gbesegbe kan ya oko tojo e wa tojo ara university. Iwo ye mi bayi eyin na ma gbo mo ojo ni lagboro Olorun.
5: Gbogbo
4: to ba fe wa si ni ise wa e ma bo bayi e ma pe wa sori number yi. Te ba ti ko number yi sile bo je pe o ti e wojo Olorun fo mo mo ni to je pe eleyan
5: ko. Olawon eyan ta bo ra church ni.
4: Olaburo kan abi lawon Mondays wura te gbo program e ma ba share e ma ba so fun o pe Oloyun on bi mo ni university
5: oni ni omo la broad
4: o dirorun ni university e pe sori number igbo wa to ba fe gba soro papata e pe sori 08067153744
0: le kan si 08067 6715 3744
5: e pe mi sori 090 0 90 33 33 55 55 69 69 70 70
0: oda ni seju kan ki n to lo gbogbo eyin te ba nile Loyo state e mo wo e mo ro yi ke fi ke fi sowo osi e mo fi jeun bo ba gba o le tabo gba awon ti n gbe eyan ti a ba rent ile re ti a ba mu won ko ba sowo osu mefa lo gba won wo le re ni o ile ti o ti mu awon ti won mu ti won gbe aburo penkele won ti ki katakula bo won ti wo e mo awon te mo gba le fun o awon te mo ti se rent ile adua yin ogba e ku kale

0: mo ro pe si je
1: ah ti ki ba se wo emi o ni mo bo se ye ki so dada ma
0: ko o da to ba wa je mi nko okay
1: to ba je mi
0: to ba je wo to ba je mi
1: duro to ba je wo mo ke emi mo ko e emi de mo level te wa emi mo be se to emi mo nkan ti o le je ko ma fe so emi de mo nkan ti o le teyin e jade to ba so tori pe mo sun mo family yi dada mo de mo
0: okay
1: to ba je wo ni emi ba advice ye
0: ki n so
1: wi pe nkan to ma dun
0: okunrin
1: okunrin ju ni pe ki obirin se nkan kan pamo ko ma so
0: pe yin okunrin na ma nse nkan pa ma yi o tori e pari
1: atori e fu yes sori sori awon okunrin kan wa to je pe awon kan ma npe wa mumu bi mo se wa bayi fola ke mumu mo boti mi
0: o se en ti o ni mumu boti o ni be kaluku ba se mo tesi
1: awon okunrin kan wa pe limit ni bi ni binu wa ta ba ti binu o ti mo pe bo won leyan o le ni giloko ko ma mo iso e o mo oko e o de mo bo se ma binu
0: ko ti e ki wa nse mi to to ko ti e ki nse mi
1: so ore yen to ba ye pe iru eyan bi temi loko e ko go ahead because once ba je pe daada ni benu abi
0: be ni daada ni benu abi
1: yes bo most of okunrin ai fe gba
0: mi pe
1: e se achievement kan leyin wa
0: Oshoye eh kin fe gba
1: yes because on ani pe eh olorin kan korin yen orin CAC ni awon to ma mu atewo wa ni pe emi ni o lo fogo re oluwa ma fogo taropo mi o ba olola
0: e se bo oluwa ni yen ki se mo le
1: yes okunrin yes okunrin ma believe wi pe
0: won ti fe lo mi ropo awon
1: yeah so okunrin kan lo ma help we lati se nkan to se
0: kilo ni te ma ronu beyen gan
1: lati jo se ro la pa ni
0: iro ni
1: iro
0: okunrin mi le ba help obirin
1: so obirin so obirin ni estate agent to bo se
0: so obirin ki se estate agent ni
1: ibi to
0: sorry traveling agent yes now
1: duro obirin so obirin wa ni ele to be se
0: se e to obirin ni
1: se bo ni kichu bo ni woko se bo ni woko
0: ko kin se bo se o obirin lo ba se obirin lo ba se
1: si to ba jo obirin ni ma gbo
0: I believe pe okunrin kan lo ba se
1: sori nkan to ma nsele nitori
0: okunrin
1: bo sori to ba pe awa la se nkan
0: eh
1: awon okunrin mi wa to je pe won o ni so
0: won ni soro won mo sinu
1: ton fi ma won o ni so fun yawo won ton fi ma se nkan gidi
0: okay
1: ton ba ti wa se tan yawo mi o this is it elomi wa to je pe spiritual eledai
0: tiyawo na mele dada ni tiyawo na spiritual
1: bo iyawo ni binu tori pe o mo pe ah oko mi ko sku se ni ti o fe se na okunrin na lo ma help e to ba lo sibi to ti fe se nkan won o ni bere lowo e pe ah iyawo yin ko se fe je ki iyawo yin gbo bo to ba je pe obirin lo fe lo sibi to ti fe se nkan eni to fe pe ah se daddy yin ti gbo iyawo oko yin ko they will ask because oko lo ye ko front lati wa se so inu oko ma o ma do oko pe ki lo so nibi to lo se o so pe o loko ni
0: aboko e ti
1: aboko e so that is it so okunrin o ni believe e ati ko ma believe pe o ni ulterior motive
0: to fi fe lo
1: nkan to fe se so o depend lori oko to ni yen ba ni but to ba je wo ni o ma ni mo try e bo se mi o ti le bebe mo
0: okunrin aseji opo le ka wa ra le bada tori eleyi te ra wole okunrin apari ni si fe kan muda koja leyin ti o
1: ke ti muda
0: koja oro ye se ri gele niyan
1: hello
0: saro.
1: Hello yes ma
2: e ka so
1: yes ma
2: mama yo ni o
1: ya o yo era ma
2: yes ma e ni o bi ten lori ya yin sa ba je ba ra wa ji se ri ma ti mo fu wa lodo
0: yes ma
2: o je ni mo nta 33 years ni mo fi tanje
0: wow
2: ise yin ni be ni mo ti mo lo re lugo mo ba so foko mi alaji se lo se mo fe lo re bo yo wa excuse you bu cho fi ye ti o ti mi ti le lo se yen
0: so yi ah
2: ko je to ba ti ko da si sabo ti be na da se cheap duty
0: sabo lo
2: mo le la sabo ni ko ti lo ra be ti na ti mo ti wa ri pe ni gogo gba ko si ti mo le so
0: wa ni je
2: yo wa excuse cho fi ye ide le mi o da gbere on iwo olohun ori mi o
0: sa so mi lo ko so mi bo

0: make it.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
0: Oh,
1: Sanana. Oh,
0: Sanana.
1: Ki mariso
0: kokorie porie sakata
1: ya gbajo gboro oluwa
0: katiere popo sokotoria party ora katia
1: ma gbajo gboro oluwa
0: we carry my sanda kai pa se
1: ni bi kin to pari tan o na jade si ayen
0: tori kini ko fi be ni bi ki bo le jo nlo
1: iya yen je ni ti
0: ki le jo dapo
1: olorun koruko e sinu wi elimotuya
0: molili ko li ololo sati aya mama saka
1: oluwa ba ogun adagbe adaso wi laye ayen
0: o wa fe ba occupy ibi to tin dagbe
1: agbe aworan eto mi wa
0: se wo lo wa fe occupy ibi aye
1: bi on soke eh
0: se o loko
1: ko ne
0: se wo lo wa fe
1: aye to sile yen
0: o wa fe di
1: mo fe kokun igbe aye awon ti olorun lo mi fun
0: se iya meri o de ro pe mo ti se oko yen bayi
1: ise ranse tolorun ka
0: bari ama iya oyin
1: oju yen lo
0: afiko gba folorun
1: o dara ki iya re mi adesina jo ni kan
0: iya oyin iya meri
1: o ye ki n fe iyawo le
0: boya to ba taye wa ko toko mi
1: eni mo tu kakati eri mo sokoto iya agbajo ba mi n bi
0: lowo iya agbajo ti molete baptist
1: o ni sise
0: eyan ronke sunshine
1: won na ran esi mi o de jise
0: won ran mi
1: mama yen sun no tutu o sun ni bi ti o
0: iya agbajo jololufe wa
1: omo kole fun o oko kole fun
0: o wa ma gbo wa
1: but ko fe ogun si, adawole adaso
0: ijo ni tebo mi ti molete ndi odo ni ya
1: lo god bless you
0: to ba ti wa ri
1: god bless you
0: ade ronke sunshine
1: de ronke kono
0: o wa ma nbere lojojumo pe remi ati remi ko ma ba nki won ngba wa su ronke o kan send oruko iya pe wo remi iya yin yi won ma nbere yin oruko won re won le mo gbe to yin won wa ni oke o nigba ti wo tin fe arugbo ka ki pe
1: awon
0: wa sodo remi babajide mo ni ko si wala
1: won a fowo sinu form
0: se iya ilu wa ni ko ma bo nbi
1: mama yen mo pa lase fun ko ma bo nbi
0: ma je ki agbajo wa iya agbajo wa lere ke ma gbo wa o
1: iya agbajo
0: tore le mo fi
1: iya agbajo
0: ele mo fi ya jarugbo ni
1: mo fe ke kun iya re mi ba de sina be ni mama yen ko se ranse
0: bo iru aye wo lo wa to je pe arugbo anyway arugbo na ko ru ona
1: excuse me my brother
0: arugbo odo
1: o ma lo je by the time ti agbajo ba de wa we mo
0: so pe ati larugbo voice arugbo odo ni wo arugbo
1: arugbo gbogbo ya
0: arugbo to ba arugbo
1: arugbo gbogbo be
0: mo je gbona ti arugbo ready
1: come mama agbajo na
0: mi wili ki da se pe arugbo na
1: excuse me my brother I'm talking you are talking who are you
0: oju re
1: go and sit down
0: go oju e logbo
1: elo
0: so fun eni bere oju aye
1: pe my sister
0: ilo to nlo re yi
1: let me ke
0: fi my sister le ma lo ntejo
1: lo mu ike
0: emi den so pe ilo to nlo re mo ti mo dabo e fun e pe ilo ilo bu to nlo re yi kọlọ le monday kọmọ lọ tuesday kọlọ tuesday kọmọ lọ wednesday ebi n so pe abọnbọ
1: ibolo ti brush enu laaro
0: abore o
1: ibolo sun majuma
0: solare o
1: oya gbogbo e
0: pe laare emi ati e solare o ka mo sabosi o kan woju re mabajide
1: woli lo
0: bo se mabajide bo se wo
1: woli lo n ba so
0: a to omo odun melo a teni odun melo laare emi ati
1: o ni damu owo ogun orun ni ti o
0: soro now
1: God bless you. I like.
0: Yeah, them are.
1: Igba to ba fi ba to wa niche.
0: Mi wili, in to wa lo kan sola re oni pe boya bi pe o ti fe ma lo bi 60.
1: No, 80.
0: Meanwhile, o de ti ri.
1: Ti eyan
0: se. Eh, ri to 60.
1: Excuse me, bere fun anu lodo wa.
0: Sola re o, gbogbo eyin te mo so pe baba mi o, baba mi nu gba te mo pe didin ri be. Oju te yin fi nwo ni eyin wo poju re gbo omo eke ni ilo to lo re ni o lo re da
1: je ko ri
0: se poju e mo tin so mi so leyin e na
1: a je ko ri mirekule ni
0: mire what
1: mo pe ye wa sibi
0: eh mire what
1: ma je ko foju kan mira
0: jo what is the meaning of miracle
1: miracle
0: can you please say miracle in yoruba
1: miracle omo yo eleja ni dedere to ba to pa
0: Can you translate miracle
1: into
0: Yoruba?
1: Jena.
0: What is kini Yoruba miracle?
1: Miracle. Beodo ni. Beodo.
0: Miracle.
1: Yes.
0: Beodo.
1: Beodo. Miracle. Beodo. Wallahi.
0: Wallahi. Oti bo. Ale divai. De deregi divai.
1: Aya elenu.
0: Eh. Nuna. Miracle. Kilo kwe. Oti.
1: Oti Beodo. To ba to pa tewo be o ma ni wa comfort
0: ko ni ye ti sai
1: wa pada ri ya
0: ko ni ye ti sai
1: wa ri yanu wa ri erin ni
0: ja polo oja
1: e ba
0: ari ara polo oja ja polo oja
1: ja wo pe mama
0: danu e da ke ja polo oja
1: le e ba mi dia wole e ba mu lady evangelist adesina ko wa joko chi
0: eh se yo gidi wala o ko arugo ya o ya ja polo oja ja
1: le o ya lo mo bi package se ri
0: ja polo oja ja polo oja
1: package mami
0: ja polo oja danu re da ke ja polo oja
1: mama wole
2: Lagilu FM 96.7
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E salary
3: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alugo Celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Tell me how you let me go
7: Ta ba sise latojo Monday ka wa fi weekend wa je gbadun lagosa gboko lejo nu
8: O wa nbe
9: O de sile buga mo sori ma fi si apa won
7: Eto to mo ludo lori Lagelu 96.7 FM tun bo na ara yo lekotun ni gbogbo ojo Friday na go kan san pelu Kola Wole Adeniyi Coladex International ni yo ma gbo akiri lagosagbo abala kokko labala wa nbe ta ti ma soro lori awon nkan to sele lagbo aliya abala ikeji labala pepede abala to ma ma so nipa oniruru oso ta le ma ju ta le ma te lagbo wa nbe abala keta ewewe ni abala e oda nibe let's ma bere oniruru onje te nife si te fe je ni party Ade Kola Wole Adeniyi Coladex International Bajo Friday ose yi lago kan san o ma ta lenu bi noodles 100 naira pelu atarodo 1000 o wa me ta o ma super
10: Ni West Midlands Open University amuki ekon wa larowoto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo ekon re pelu owo to kere to 2500 naira fun abala ekoko kan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi o sese pari ilewe girama direct entry abi o fe ayipada HNDC degree university o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akron Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko Ore di memuse.
11: Akoko shaba ye gutiko. 72 hours of God June edition.
12: Opa ye ni e ma wale lo.
11: Gbogbo eya ti ede. O ye ni Messika. The CSC Covenant of Mercy. Ma je mo anu. Akoko Friday 12. Saturday 13 at Sunday 14th June 2026. Akori ti ran fun ole e beta. Iwo ju mara so ni ori afefe. I will rebuild the fire for your sake. Emi yo se ba koko ro ajaru ro we ni tori re. Sume fa to kun ni 2026 Olorun ti so be ku gbogbo ni ba fara mo ni sa se danu mo e ma se bi Olorun ori apo ro se atawon rawo lori emi just be woli e be to iwo ojo baba so ji ori afefe yo ti ma so tele lojo Friday 12 at Saturday 13 waka ti adu abe silaro meta so pelu shuru ajo Sunday 14th June ago mejo abo wura la ko pade pelu shuru re koja sojo Monday ta ma shuru ofe lati Ibadan to ba je pili osu o se je ni ka ma bo ni kilometer 80 mercy
13: Oya, ẹ̀yin ọmọ lọ́wọ́ ìjọ́n, ó tún ti zẹ̀. Fóòsù márùn-ún àkọ́kọ́ nínú ọdún ni àwọn tó tap ti gbẹnu sí káàṣì ẹ̀ léra léra lóní bá tu bá. A bẹ̀rẹ̀ látorí New Year Cashport lọ sórí Valentine.

0: Remi, we wa laye wa laye gan anu ni o.
1: Anu ni o.
0: Ki se pe eyan gbon tabi eyan ma se o.
1: Koda bo ba sun to ba ji ma yinle ko ma fosuba.
0: Onje meta ojumo anu ni o.
1: Anu ni o.
0: Anu ni o.
1: Ebi ku toro ja to yo lo o.
2: Sawon kan ka wa mo nu lo la wa se lu so pe.
0: Beru ba dupe ori ana re mi
1: yo tun mi gba la ko tun ni se bolonu
0: ati pe ninu on gbogbo nko re mi
1: e je keda o ma dupe
2: ore re po win melon also
0: o tun ni ka je ki ope wa ma se kini re mi
1: e je ko pe yin po ju bere ni lo
0: tori
1: pe lopo gba te yan ba jo nbere ko le rowo olohun
0: be ni
1: ajo bi owo ki lo lo
0: be ni
1: pe yan ba gba bi owo laye
0: o sorire
1: ko le rowo
0: o sorire Remi ka dupa ile tolorun se nitori pe ohun ti o to le ni nko
1: o ri wi pe yo tun pada $100 ṣugbọn beda ba jo nbere ju ni waju eyan gan oro eyin o ni pesu tori pe ba o ba je pe on complain o wa ri nkan to kere ko fo lowo o ri nkan to kere ko fun yawo lowo o wa ri nti o to nkan to le fomo lowo to ba je pe ejoy na ni o su

0: Incoming Senator 2027.
1: Brown Sugar.
0: The youngest brother, Tony Okwan.
1: The handsome producer.
0: The one that only is our Oga. Only is the best Sunday school teacher.
1: Sunday school?
0: Teacher. Sunday school teacher ni.
1: Sunday school teacher.
0: Meet you one class here. Be saying lecture here.
1: Sunday school teacher. Church.
0: Be saying call.
1: Church wo ni ke bugi lo.
0: Oh, my church here. Ndio ti soma olodo.
1: Sesi sagbara sura lo.
0: Ebi ya re ti gba mi.
1: Sesi sagbara sura lo.
0: O gbo wole ma baba yi. O de so won Oluwa o ni mami ma bi twins.
1: Ile nko church wo le gun lo.
0: Church choir ni.
1: Se le tojoko yi.
0: Rara. Oma foju di yen mo ni omo pele imo ede ago ni ma je ki oruko e sa
1: ale abro ti mi ni se
0: in family yin
1: officer traffic officer she's my younger sister
0: mbo mama bi si
1: she's my blood
0: okay ya so di be na won abi ma kan ta but emi o da mo boya wo lo
1: ri re ni o pe wa ri pe ko si gba to wonu bi ta ba nseto wa ri pe ma nwo mi o de ma nrerin
0: okay e tori pe ijo so ma baba o ton baba ti o ton baba ti
1: eyan wa kan wa lati e wa laye ti eni yen
0: e je baba egbona
1: wa laye eni yen
0: wallahi baba re oloye da
1: ri re ni o pe oponu Tunde
0: Olawuwo
1: Olotu agba niyan
0: Baba Adide Kawoke
1: the gentleman cool-headed handsome GM
0: o ma da fun etidi
1: easy going person
0: olagbara po bi loke ko ka so bode koni oni ma
1: emi mo
0: ko wale aye
1: mo
0: ya en tori pe le e mu
1: ngba to je pe wo osunmo
0: okay osunmo
1: awon ta sunmo Tunde Olawuwo awe je lele
0: okay o ma lo le eleyin e
1: eh lole re leyin
0: mo lo n lo le leyin to de
1: iro mo n lo le ele
0: tori aya foto enjo to gbo wo lori oke
1: mo n lo le eluju e ni ki se leyin
0: oh yo lo leyin
1: rara
0: okay mo se bi ti le loro to de
1: ale eh se yen do ti wallahi e ma de ri en si won ma ro boya
0: geti o je na
1: won ma ro pagbalagba to ni to ni la kai to lopo lo na
0: ba ti e lo ni number mami lo le mi wo pe bo lo se ni
1: mami wo
0: ah nbo n so nisin
1: mrs Olawuwo
0: Tony, ko ba gbe ape owo kan wo
1: pe le ko ba mi
0: iro ibo ni ba be dale sele
1: nreki o le ko ba mi
0: lo jalaga won be
1: mi o ni number yawo gm lowo o tun lawo mi ni number won lowo o in pe won ri
0: o kan ri
1: no
0: pelu gbogbo ojo bi ti ya se
1: se didirin ni eni je foro le ja mo se to longa
0: do wa lo gbe basket lo so kan gbe enu ona ko nbe ni
1: basket wo
0: abi wa lo so ma
1: office oga mo ti gbe basket
0: ke se pe o gbere
1: le
0: an te wa pade e se won odo ma ni
1: emi ko na pade
0: eyan meje lo pade
1: e mo join ton pade ni
0: odo ni ti e fi ya foto e wa le odo le
1: Shola re o lo nte lagba bi
0: obirin si mu
1: ni ko fun mi normal ko le ma ki oko e
0: ah ara o ni ni
1: o je ki n love e ni e
0: olohun gbogbo en to ti e lohun afa gbo kan se
1: ni
0: ah ma gbo record
1: to je ki n love e ni
0: tori pe o ni agbe kale
1: I love her because she love her husband
0: yawo baba lo ri gan mama woli ni le balu mama o se record o mo da koko
1: titi layo ilori osun makin
0: yes
1: ko le korin ko ma ki o
0: layo
1: aka mi olohun mi thank you
0: ibi ti do mama ma lo je mo se thank you
1: se won se to lori radio to n ki yawo ti e
0: were aburo prem adebo wale
1: Shola lo nte lagba bi omo won lo gbomo so gbomo jugun
0: lo
1: ti gbenje ka tan tan fi eko yo gan won fi le lori
0: Shola yele ni to ye ki won ba wa celebrate le ni because ohun Oluwa o gbadura fun gbogbo to ki oko
1: se ni ni birthday re ni
0: mo celebrate le ni emi mimo lo so fun mi pe
1: emi a celebrate emi a celebrate fun ra mi
0: te fowo nje le ni
1: mo ni 500 naira kan letin lo mo
0: iro emu lo le emu lo le
1: mo ni 500 naira kan lapo bayi ti mi lo mo
0: okay tojo ti lo lori e ko se ni olohun fo ti ti pada sunkun
2: mo boya nu o de lo pe o jo ma ye lori le
1: ati o se ni re o to ni re
0: o se ni re
1: sala file bai

lakotan leka ere daraya adari ayo torilede somali omar hatchan eni ti won o je ko lanfani ati wo ile america fun ifese won se ife agbaye yin world cup nlo ti pada gesin wo mogadishu to si jeje lati kopa ninu ifigagbaga ohun ti odun 2030 ole ni ogorun awon ti won se alatileyin fun ti won to ni iwaju ta igun awon opataki eda ta mo si VIP to wa ni papako furufu ti Mogadishu ti won si n ju asia ile na si gege bi Atan bo ti se sokale ninu baalu ti Turkish Airline eleyi ti won pate ti won si ho iho ayo fun Atan leni to je pe lodun 2025 o na ni won mu gege bi adari ayo to danto julo fun ti Confederation of African Football o na ni won fi gire leyin ti won o je ko lanfani ati wo ile America lojo aba meta Saturday leyin to gunle si mi papako furufu ti Miami yun Miami International Airport akojopo iroyin agbaye ti role ti ni koni ju bayi lo amon kin to mo lo egbo awon koko nu re lekan si are bola tinubu n lo ti buwolu bilionu mewa owo naira gege bi ifesi pajawiri si aisan ebola okonpo n lo ti fi itaku oro so ori whatsapp lile gege bi eri mo jeminsu to si fa ke kori wipe peter obi ati ndc ni won gba owo riba Trump ti fi oro lede pe Tehran ni o fi eyin ru pasan aitete joko lori tabili jiroro lati fi enuko lori adehun Somali lati pase asole alabojuto ere bolu gbigba re yin referee nlo ti jeje lati kopa ninu ife agbaye lodun 2030 fun okan ojokan awon iroyin to nti kan yi ta koso sita atawon iroyin ka gba nla aye wa mi ekan si itakun agbaye wa ni tanan www.lagelufm.com amele tele wa ni kan ni kan si re ni olore sore ti facebook pelu itanan lagelu fm 967 to ba je oju we lagelu fm 96.7 le o fi darapo mo wa tunde olawo ni olooturo yi pelu iranlowo ibukun oluwa olagunju okon joseph eni dobo lo ti royin e seun te ngbadun wa a oni sura wa ami e ma yi ku eto yin ta lo takin pelu Kodri Aderogba the street ambassador ni o mo gori agbagbe

ama kira wa ku dede akoko e ni gbogbo te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajoki ile fun bala felele nile ibadan ibe la pale si bi babi oloba awo yo du gbogbo tun kan si losan teni e mo pe bi iroyin ba ti lo ta lo takin ibi ti awon eyan tin fi ebun ere idaraya tan ti fin se faje e bo se je ni e la pa be yen se ti gbaradi bo ba ti yego ti yore temi na nu o eh ajo komo lu bo lo tun ku niyan asi ku ojo aye se ojo yen ta nbe yen na o lagbara e lo ran be yen na abi ojo ayo ojo tura ojo alafia oni o lanfa lati je fun wa gbara olohun oba bo se je niyan loruko lootu eto yi oga wa tun de olawuwo alex fagosi niyan e ga cha lo wa la ko abi te fi lori ofi ati gbe mi ka kiri agba nla aye eyin ba tun fe wo e ma lo si ikanni lagelu 96.7 fm lori ikanni facebook e ri bo se mole tan yan yan ni be ba se wo ni ke tun mo share yen losan teni e wo awon ibere ti wa nle losan teni ele teyin ti a te fi se faje ṣugbọn siwaju ohun gbogbo na e ma gbagbe wipe oni ni o a ba so nipa ka se e tun jebun owo losan teni owo ti wa nle biba ele te tun gba losan eni se ti takashi e je lo mo takashi 50,000 naira e fi se faje losan teni ni e ba takashi yo je kashi o eyin o ba takashi ko le je kashi bo se wa niyan lapa be yen *347*1004*2#*347*1004*2#. Ohun le fi lanfa lati fi takashi 500 naira pere 500 naira pere ohun le fi je obitibiti owo losan teni kamakan loye kan o ti kan losan ni inu e mo ri mo kun so fun yin wipe kashi e ina ni ko moju eni o da le je to ba se n ta kashi ni isin ni o mu o se wa niyan lori eto yi o fun yin lori jo yen ni ke mo fi wo kan o le je wo to sese fe ta kashi ni isin gangan ni o la nfani lati mu bo se je niyan lapa be yen papa lati apa be yen ka ma dupe lowo awon to fun wa lebun lori eto Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number to lo nda lola baba niyan je soke ko je sapo lati agbon United Kingdom baba ilije fi eya agbaye yo bere lola yo le ti kepo

0: aje tumo bi baba jet lati island eyan na yo portugal ala madrid ni e gbogbo galatico e kan se je diye se ti ta cash e mo go se yen o e mo go se cash e yen o ehe mo se je niyan lapa be yen Mr. Anthony Bodunrin baba ni egypt la won support abibo wa ni mohammed salah ni igba nigeria o ti lowo cup bayi egypt baba o support tori aba feran salah bi kasin kan up liverpool hey you never walk alone e je ka won ti wo pe wole kan si fi ebun se faje 0912370865 0912370865 only number ile tell am fa lati pe si 08 0814249 1006 Hello.
1: Hello.
0: Hello, Kasa. Kilo ruko yin bole atin ba yin soro.
1: Sorry, Jamie, latari yin.
0: Mi o gbo ko yen dada sa.
1: Sorry, Jamie, latari yin mo.
0: Busari Jamie lati Adeyemo.
1: Yen sa.
0: Eyin grammar bi. O ye mu beere.
1: Mi kan.
0: Ibeere le karun abi.
1: Ben.
0: Ibeere le karun o de ki n beere lowo yi wipe ni agbo South America orilede wo ni won pe ni iko egbe agol wo na pe ni Selecao.
1: Brazil
0: na pe ni Selecao.
1: Ben.
0: Orilede Brazil na ni. O ye mu beere ele to gbeyin sa.
1: Ibeere lekefa number 6
0: idije CAF Champions League ele ta wa ngba ni ile adulawo
1: ben
0: nisa 2018 / 2019 iko egbe agbabol wo lo gba
1: Cameroon
0: CAF Champions League mo mo pe ke se idije ile adulawo
1: Wada Casablanca
0: final answer
1: Wada Casablanca
0: oda experience lati orile de Tunisia ono la nfa lati gba e se o se je di ya lapa be ye *347*1004*2#. O lefi lanfani lati fi takashi. Iyen lo santeni. Ori pe laipe lai jina bayi. A mu eni to je ebun owo kashi. Owo ti wa nle ele te lanfani lati gba. Iyen lo santeni. Aja sale doke lo na kalo re polowo oja. Ni mega chat o tin fowo gun mi pe inja doke lo na. Ta ba pada de. Awa soju opo le dada ka won ti o lanfa lati pe wole kan si fi ebun se faje ja doke na ka lo polo ta ba pada de ta lo ta kin te waju e ku kale
2: Lagilu FM 96.7
3: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
2: SELERIE salary
3: ah boda mi esipeli na di salary oya lo pin gbiyanju esipeli turmeric
4: TURMERIC turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
2: on Lagilu FM 96.7

0: 081-091-237-08675 The number tell them for the last person. I be care 081-424-91006 The number to worry can you lag you FM. Eh, kwa ebo kwa lo joko kashi enye mo bo la kwa benye. Elo e kuro le.
1: Hello.
0: Hello. E kuro le.
1: Yes sir.
0: Kilo ru koyin?
1: Ayuba lo so lati Academy.
0: Ayuba lati Academy. Yes. Ayuba lati Academy. O ye mu bere sir.
1: Number 12.
0: Ibere number 12 elekejila.
1: Ben.
0: Ibere number 12 elekejila. Idije FA Cup nile Gesi. Ni sa 2022 iko wo lo gba.
1: Pakaso.
0: O pakaso. Team wo ni yin?
1: Kile so.
0: Team wo ni yin sa?
1: Chelsea ni.
0: Chelsea ni yin. E ti wa gbagbe odun 2022. E sa le gbagbe baye. Oda. Liverpool lo gba lodun yen. O fi yaje Chelsea ni goligo mi gba. Iyen penalty shootout. O fi yaje Chelsea. Liverpool lo gba lodun 2022. Te ba tun lori ofe ati pe wa pada. Anfani nbe fun yin. E se. Bo se je ni e lapa abeye e ba ku olojo opo cash eyen o tori pe laipe lai jina ma lanfani lati mu e to je ebu owo wa owo ti wa nle bayi te lanfani lati gba *347*1004*2# *347*1004*2# o le fi lanfani lati fi ta cash e bo se je ni e lapa abeye owo lokan owo lokan loro mi owo lokan loro

0: ki le je niyan ete fona rami ma je ki la lofo owo lokan loro temi o emi ti sami mo ti sami mo ti gbe to ami mi eyin nko eleyin na ti si abi e bo se ma je niyan ori mi mo pada leyin mi o eda mi mo pada leyin mi irawo yi pada leyin o sun ori mi mo pada leyin mi o mo se je niyan ke sare ya lo sinu ogbomoso ogbomoso ogbomojugun ka tun ma fi akoko e ka ma fi kesi gbogbo awon alase toro kan iye ta ba so nipa gbogbo awon alase ni tv state ni abi ti federal wi pe isele le to sele iyen ni ojo ke dogun ninu osu karun odun ta wa yi bi ta won adi amo to ti lo re pa won akeko atawon oluko ni nile eko iyen ta ba so nipa orile local government to wa nilu ogbomoso won pa won akeko won pa won oluko ni won ko keko won ko oluko ni awa n fi akoko e lati fi ro gbogbo awon alase toro kan wi pe kan dakun kan jigiri awon omo kekeke ninu otutu ninu orun san fori gba orun ki san fori gbo tutu eyan jagbalagba gan bo tutu ba mu yanju e mo ti o da sara yan to wa so po omo kekeke a fi akoko e wo gba awon alase toro kan lati gbegbe se eleyi ti yo tete ma won mo yin pada wale lo re ba won obi won an be yin ni aro yin e dakun e gbe igbese awon omo yi kere ju pe kan ma fi ori gba orun ati ojo lo ta ma wole agbara le kan atagun to nfe nta yen o lagbara po wa tun wa studio ni o mo de tun feel e ka tun wa so awon to wa nu gbo efon efon oto le oto ntefon oto lawon kokoro ti o mo je eyan lara ninu gbo kiji kiji a fi akoko e lati fi ro gbogbo awon alase toro kan lati gbegbe se o olohun o si fun won se lagbara olohun oba ki awon omo yi kan pada lo le lo re ba won obi won awon omo yi na lawon ogo ola awon na na lola awon lola be se n wa won omo gomina n benu won president n benu won e ma ja fi ogun amo ka fi tafala aro gbogbo awon lase toro kan patapata lati gbegbe se o o se je ni e lapa be yen papa e je wo ka se e ka to ma lo lori eto losan teni tori pe awon eyan la nfa lati gba ebo owo e losan eni talent to wa loju opo yi *347*1004*2#. *347*1004*2#. O le fi lanfa lati fi takase. E je ja yin si. Bo ba je wi pe boya network yen. Boya ko fe lo mi teyin wa yen. E ri pe network yen se sege sege. E le lo soju opo won ke lo wo won. www.cashier.com.ng www.cashier.ng ibe le ma gba wole ₦500 pere ni ₦500 pere lasan o le fi lanfa lati fi ta cash be ba ti ta yo gbe lawon lana tele o wa bere pe se meji le fe ta bi meta eyin le wa mo be ba si fe je cash si ni tori pe losan eniyan a tu fe nikan lowo owo ti wa nle owo yen ke se pe won sese lo ya owo wa nle ni cash e lo se bebe e mo pe cash e ni nigba ti e se eyan o se je ni e je gba pe kan si ki to bo sori cash e lo e ku ro le sa e pe e si fi phone ni e si hold the phone e pe wa wole e tun wa hold the phone oda 0912370875 091 hello
1: hello sir
0: hello e ka san
1: e ka san sir
0: ki loruko yin
1: adewale lo soro lati taska
0: adewale lati taska
1: ben
0: adewale lati taska adewale lati taska o ye mu bere sir
1: number 14
0: ibere number 14 abi
1: ben sir
0: ibere number 14 ibere number 14 ibere number 14 ibere number 14 ile te lanfani lati mu se gbo mi lodun 2022 orilede Senegal won gba idije ile adulawo kini oruko oluko ni to gba fun won lodun yen
2: papa
0: e ti sare gbagbe lodun 2022 e ti gbagbe Aliu Cisse e ti sare gbagbe Aliu Cisse eh e ti gbagbe Aliu Cisse bo deje ko ti fi ko won le bayi Aliu Cisse ni e ti gbagbe agbabolu won tele tele ri to tun je oluko ni won o da e je n pe en to je ka se wa losin ni tori pe ojo ti lo ojo ti lo bayi ojo ti lo talento ni number yi talento ni number yi talento ni number yi talento ni number yi star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash on left lanfani lati fi takase yen losin ni talento ni number yi talento ni number yi

0: Yes, I can see you joining us on Facebook. Go join us now on Facebook. Life yasiko sofo. Okan pataki ninu awon oloselu ile Ibadan. Abi ka pe won ni baba sale. Awon wa nu kulu wa nbi ni ojo tini. Ebeyin ba sese n darapo mo wa Mogaji Olawale Oladoja. Awon benu kulu wa nbi. Awon ni Mogaji ile Akinsola ni Nigeria. Lopo labiran. Awon wa nu kulu wa nbi leni. E la nfani lati ju awon ibere si won laipe yi. E ka bo sori eto sa. E ba sumo ehn e ba sumo
1: eku atijo.
0: O lagbara.
1: Asiko aro da oju.
0: O lagbara. E ba sumo kale igbo yin daada. Ami. Ami. Ami. Ami. Yes sir. Ohun won le ti gboyen o. Ohun le ti gboyen. E ka bo sori eto le kan si. Bawo ni egbe APM. Mo pe je kan nu baba sale egbe APM. When we talk about the stakeholder chieftain of APM, tele PDP la pe won amon nisin o ti wa confusing ba kan PDP APM e tu ba fe loju die PDP APM
1: o se ri nu
0: ko jora won
1: e ti ri gbo egbe patapata o ri pa se pade kan ba de lenu ojo meta ti gbogbo egbe alatako wa
0: be ni eh amo la won kan ti won wa o mo la won fe ba yin se
1: melo nu won
0: kan po ile won po na bi ndc ndc la won o ba yin se ba won o wa
1: ndc to lo ko gomina won ni lui
0: won ti ni gomina
1: eh ma da kun egbe to
0: egbe titun ni egbe titun ni
1: o di asoro gidi ma fasiko awon eyan so
0: ewo wike darapo
1: wikini
0: o farabalẹ da egbe oselu PDP o daru omi gomina Makinde o mi won titi koda o da gbe agbara ju agbara lo biere PDP che se kini a si gbo PDP ma
1: iwo lo gbo mo
0: arun oju ni
1: koda se n o se ina appeal court to ti dajo ti a to ti ni ki gbogbo ogun wike oloro okun so a wo ba PDP won ni gbagbo ninu ti an pe ni due process won ki so ni jagidi jagan bi wike yes
0: oni jagidi jagan ni wike
1: oni jagidi jagan ni ara re obale ma fota nto ti se ti o ri se ati to se ati ti
0: o nso o si ri be
1: ewo nu
0: o nso o si ri be
1: be gbogbo e bi supreme court ti dajo so won ti ni wi pe egbe PDP awon agba egbe won to ti wa tele pe n lo fidi mule so
0: te APM yo si ro mu nu dibo ti leyin ta wo mi ko pe ko pe
1: se yin ni president in Nigeria
0: le ko so bayi
1: se bi
0: gomina se Makinde le ni pe
1: se bi ise ti mo tin se ti pe ni agbajo owo la fi soya
0: ara
1: e soru enikan
0: ara ilu o ti mo egbe yin
1: no
0: ti mo elomi gan to ba fe pe APM a tun lo pe APC
1: a le fe afẹ ni o ba ji loni ti o jamala
0: eni ba ji leni ti o jamala
1: eni o ni megbe wa egbe olonje
0: egbe paki
1: egbe alegegidi ege si ntaburuku buruku e amala la fun mo je kin to mo bo ni mo si yo
0: o ja wipe gomina Seyi Makinde fe DJ fun ipo are awon kan wipe gomina fe daboru ni fun are Tinubu teyin ba wo apa ibi ta wa yi awon to fe DJ won po die awon to fe dibo fun ipo are won fe to bi marun loke lohun loke oya lohun enikan jade Atiku seyin ro wipe o tin jade tipe ben o tun jade lote yi ni apa odo wa nbi won fe to bi marun obi wa nbe president Tinubu na wa nbe you know won fe to gomina wa na tu wa nbe you know awon kan wo pe o ye ki gomina se Makinde kan fun are ni support si to ye pe gbajo wa lati apa
1: ke bi o ma pa awon eyan lo ki won ma ji awon eyan gbe lo so won fun won support bi president Tinubu ba se dada se Makinde o ni jade
0: no ni jade
1: rara o
0: sare o se dada ni
1: papa se wo normal ti an wo suku lo ko awon ma odun meji meta
0: omo iyen na o tin sele bo ki se ni
1: be ni se to so wa
0: lati gbaye good lord Jonathan lo bere
1: very good
0: lati be awo ti Buhari o tu wa da pe wa fe loju dada
1: nigba wo la fe loju dada
0: nigba ti ijoba Buhari o fe loju dada
1: ni se nko o ti kako oni so ti kako ni se
0: amo are ni pe ke fokan bale pe
1: alatodun wo nigba fe dibo na bi an se so fun anu won le po won won ni a ti gbowo epo soke won lo nje won ni dollar won ni ka lo fokan bale iwo lo wa wa si mu senu gbogbo e a se se ri na lo die die ni nse ni lenu gba ti te gbe gba ijoba yi
0: e oro na yen na ti o ti pe na
1: ngba wo lo ti pe yo ngba
0: wo wahala oro na yi ti pe na
1: e won se won wa ri se iwo ni a ri se nu gbogbo e awon ti are mi dada o fe se dada sugbon ko le se gbogbo e gbogbo awon ti are ko ti ra yen ni awon ni jaguda o le
0: e mo ko won lo le tori pe koto ti ni pe koto ti pe won lo le koto si pe won ni jaguda
1: ki won wa pe mi lejo ki won pe mi lejo lejo ara ni ara
0: won ji nkan yin ni te fi pe won lo le te pe won jaguda
1: se owo ori ta nsan ni bo ni wole si abi won san owo ori ni lori ile ise mi mo nsan owo ori pension mi ti mo ngba mo nsan owo ori
0: ẹni pe ara ni
1: ara ni awon eyan
0: amọ are ni pe ke fokan bale pe ogbe even leni gan ajo IMF ajo IMF won ti soro won wi pe awon mo pe awon reforms to president Tinubu pe o da pe o le die amọ laipe yi pe omo Nigeria yo bere si ma je mukutun ijoba yi pe ki Nigeria awon omo Nigeria kan fokan bale pe ogbe si ma se kini
1: ibi aya ni lowo ele ni han ise ta won se nu won ma fi nira kun nira ni be ni
0: awon ma won ma fi nira
1: o je owo osogun dogoji na ma gbe ki eni oba ti gba lowo won won ma defend se ngba ti oso ma won bi so won ni yawo nbi won ni le nbi so bo won se ni ma so ti bi ba ti yawo lowo won won ma pe joba won o da na ni won sa bi ki won po da ki won le ba ri owo ti won gba lele yanturu
0: are tu so wi so laipe yi wi pe owo ti nbe lowo awon gomina bayi pe ki se die o
1: ta loko fun won
0: pe ko si kan nu won to gudo wi pe won fe lo yawo mo
1: ke ta loko fun won
0: are ni
1: pe ke ni
0: are ni lara owo
1: subsidy wa subsidy wa
0: okay subsidy wa
1: ni yo bi se debe la koko ngba ti a debe e le yo subsidy lori epo fine e yo lori epo ten ta sokere owo te ba ri nbe e fi subsidize si epo ta wa omo Nigeria nra ka ma re epo ni 50 naira a ni soro gbogbo nkan gbogbo nje gan ni o dero so kele nko fun gomina si
0: o wa ye ka won gomina
1: lo kuto ku lowo won ke na fi nse so na ni fi se ni abi keni ona Abuja ni se pe ye ba rin le meta laarin ose meji na jini gbogbe
0: ka bi esi
1: ati bi bayi si fe gan oda no to talk of akure si kogi so kene ke le nso won o ri yan kan ga won a ri se gbogbo ona to wo Eko patapata e to wo Eko lati Ibadan e to wo Eko lati Abeokuta e to wo Eko lati Badagiri federal government road ni so kele wa nwi èyí ọ̀nà ẹ̀rí tó ṣe economy ẹ̀rí address.
0: So yìí tẹ́ǹsọ ní pé kò sí kan báyìí tí tí ààrẹ gbámú tán dìmú tán sì ṣe àṣeyọrí ẹ̀.
1: Ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ òṣèlú. Kò sí. Kíní tó ọba ṣe ń sìn tá a gbọ́dọ̀ bá ti lù ni wọ́n dìde kó mi lọ lé mi. Bó o tiẹ̀ yọ̀ǹda mi èmi ń lọ lé mi kí lè tó sú. Inú fún àyàfu àti mẹ̀kúnnù àtolówó inú fún àyàfu kálukú fi ń gbé. Kọ́lọ̀ wọn dé àánú kọ́lọ̀ àánú wa.
0: Ṣẹ́yìn ẹ̀rọ wípé torí òṣèlú

back ati lo taja ati pada sori eto beyin ba sese n darapo mo wa Niger today leto okan pataki ninu awon oloselu ile badan baba salenu egbe inu egbe oselu APN mogaji olawale oladoja mogaji ile akisola ni opo labiran let's save Nigeria awon na benu kulu wa nbi o beyin ba sese n darapo mo wa e lo pade wa lori Facebook wa ikan ibani dore lagidu FM 96.7 opajo bi oluwa segun e ku se o yes I want to know akimu raimi ani eku eto Olorun oba yo mo ba yin se o ami joba baba Tinubu yi inira

0: All right, tell you about Sheshen Darakpomoa. Lagelu FM 96.7. Ibeno lewa tetin boa. Okan pataki ninu awon oloselu ile Ibadan. Papa julo nu egbe APM. Laji Olawale Oladoja. Mogaji ile Akinsala ni opo labiran. Awon ni nbe lori eto bayi. E ti lanfani lati pe wole bayi tori mo ti ri pe yin to nwole ti pe ama lanfani lati gbe nigba yen amo bayi. Ati lanfani lati gbe pe yin bayi 0912 370 8675. Egbo le kan si 0912 370 8675. Hello.
1: Hello, Mr. Pius.
0: Yes, sir.
1: Emi o tin se oloselu o. Mo ve soro lori nkan ti ki lo je pe gbon oloselu ke ngu enu mo man dunju. Baba enu edun. Alemi ni
0: e pick point yin point kini point yin?
1: E point ni pe ki lo ti gbon ma danu wa pe so bara won je fun enikan ta bara won je fe nikan.
0: Okay, point yin o. Hello.
2: Hello, Mr. Pius.
0: Yes, sir.
2: Ekole, nki alijite gbo awon ni so tan pe fun asula mi se run pela tan ara. Oro nipa awon tun ji ni pe ni mo fe pekelu. Nitori o sign na tun gbo pe won tun ji yan ko ni Kogi State. Awon tan se exam ko awon tun pa principal be. Tun pa vice principal. To de ko ri be. Temi kan ro are wa ni. Ti police kan ki gbe ati ko ti to kan ni. Ta ba ni state police e ri pe kini yi yu din ku de. Kaloku ni ge oluya kan fin sori. Eri pe lana awon kan bara won ja ni Osogbo. So governor Adedike Osun ti wa soro o ni pe governor commissioner of police be ko cooperate pelu un. So aje pa governor they are just chief security on paper to won lagbara. So nkan ta so never ni police ito abo yi yo tun fese mu leju ba lo o ni ke kon ja pe amogumoso na lo nje kon eteri won gba lasiko.
0: That's state police. All right, e tun le darapo mo wa lori Facebook wa Lagelu FM 96.7. Hello.
3: Hello.
0: Yeah.
3: Ekole,
0: sir.
3: Ejo, baba ti won soro nibe yen. I really appreciate you.
0: Ashego.
3: Ti won be se tun mo governor. O ye ke le advise governor pe kon je ke local government autonomy ko wa. Eyin lo sori re over 14 billion lo ti wole in 3 years. Ibe yen e lo wo ko ti development kokan be. E lo si local government di place is not functioning. So ki ni sense pe en ten place de ki local government ready you money local money security is local. Ngba te yan ba pa local government o ti pa state.
0: Okay, e ti make your point. E mo ko mo ti so le kan na. Mo gaji te ba n gbo mi. Mo so le kan wi pe are ti so tele wi pe owo ti awon ti da si awon ipinle to wa lowo awon gomina pe ki se die ti awon gomina ba le ma lu awon wo yen daada ti won fi ru papa julo ijoba bile to ba le fi ru ijoba bile lagbara daada e ri pe itesiwaju yo tun bo wa ni ijoba
4: sori ti discipline ba ti wa loke ti discipline ba wa loke yo dele
0: eja wo e ba fe
4: lo seun. Owo ti won pin fun awon state governors percentage wo ni
0: amo wi pe
4: yo ku to ku nile bawo ni president wa gan se na so pe ti okay ba die sale osun so to ba ye pe president gangan
0: e je ka ti e wo ti sale tori pe e mo ko joint account ni state ati ijoba bile ati ijoba ipinle jo nlo joint account
4: yes
0: ka ni e mo ko ti owo yen ba nwole bo
4: se nlo ki se yi makede o to denu
0: si owo yen ba nwole bo apo ijoba ipinle lo ma nwo to ba si wo apo ijoba ipinle o ye ki won pin awon owo yen si awon ijoba bile. We have about 33 local government o ye kan pin si awon ijoba bile ama gomina nikan ni apo gomina nikan ni ogbowo
4: yi o fe ti federal government se loke lori oro ijoba bile ki lo de ti won help implement e
0: temi
4: ti federal government ga ga on force te ba enforce won a se now so state melo lo ti se inu 33 east abita state lani state melo lo ti se so awon go enforce e loke ka won enforce ka enforce law eh ti won fi da local government sile as amended
0: beni
4: eh
0: all right e ja gbe pe
4: o le npo le lo le
0: okay hello hello yeah
5: ekurole ekusena
0: ekurole sir
5: yo ma ju yin se se ri gugu ti awon ijoba wa gan se gan ni fa fa se fa le di Nigeria e wo ro awon ba disi ni won mu yen ni ise ta ko se jo won loju ese ni awon opa awon tin pa yan tin da kan ru te lo fun sati mole te lo fun jun sel ni lo je nu awon tin na omo ejo pe te ba yo nda awon eyan awon awon oni yo nda ti wa na se ko ba se bo to ba ti finish awon yen ku bere se enu won ni de toro e mo wo awon kan ti awon kan ti en to se daada e mo po ra won lori eh ko da ni lo je mo po si
4: eh ba ni bole wi ani bole o fo si oda won fa omo yen digaga emi won ninu igbo ti won
6: wo
0: era ma
6: era
0: ma
6: wa do gu se se igbo en ti wa lodo yin dadi ko wa lodo yin awon lo se yin won ma so pa awon ton so oda kini ti won ti won se so de ni pe dadi ba ki gbogbo nkan se atomo je o atagba kun se do ma so pa ri ro ni Nigeria se yin ba ton wa ran won ri epo to se o yo wele o yo wele kini je pe ko le si fa awon lo se so ko yo ele won se lo se yin o ti mo se ri gbogbo ton ko pe ki o si toro awon lo se yin toro awon lo se lo se so be won ma ba yan ko je won ba yan ko je je ba o ejo won na oju oju won o je ko ki gbogbo Nigeria se daru se lo ro awon ton ko awon eyan ni le yan ma so ni abi to je to si abi to wo eko abi to wo eko to si eko ka o si la so won bi yan ko da ko so pa ko n gale gas la so gbogbo e won ah olorun sha olorun sha olorun ti fun ara ti je ko won ara mi je ri mo ti inu bu se lara e ko eto
0: e se gan
4: a fi kọlọrun o gba wa ko yan joba laanu fun wa yi le po
0: ah
4: ebi o n pa awon eyan
0: hello
7: hello e ku eto oruko mi ni rashida latomi te ri gbogbo awon ijoba pata to kedi o ati sale ni o won jo lowo nu ti n baje nu ni Nigeria ni e ma wu dede wu kankan lori eni kankan ebi ajo n se ni ebi n fun ani e ma n fawon gomina gana lowo ibo ni n dori owo ona gba eh atoke ati sale won jo lebi ni enikan kan mo de bi lori eni kankan gbogbo won ni ejo lebi
0: right gbogbo won na jo lebi hello
2: hello Mr. Payot
0: yes sir
2: oro nipa local government ton mi pepekelu won ti jo te gbe alaga release of engineer kim won ni local government won ni kawo kita ka won send that federal government won send us one directly
0: Ben.
2: Ifra go gbe won implement government supreme won implement to governor Kwara to je oni chama governor Suro to the APC odo won is going to dal local government yen ta ko on ti te pe are wa ona ti si gumina ri won mo tun me ga kakant kon strap e kon ma so dal si local government e bi ko ni spirit ni go pass local government autonomy bo are wa na bi pe ana tell bidin awon governor ni e podo na governor ko si ju so ni pre second time are wa we are going to go implement
4: mo oro igbaye gbadun araalu won mu lokodo kondo rara
0: hello
4: ki soro oselu
8: eh wa tokun e ku eto
0: yes sir
8: seri nkan to wa nile a so akanfo tesile anpala pala pa ni I'm first time caller seri eh ta ba lo wunu oye mimo bible ati quran e ri pe ti awon omo Israeli ti won ba ti gbigbese ti o da so lohun punishment mo wa Olorun ma gbe ijoba gugu le won lori ati ti o de sile lati igbaye awon awolowo tan lo ti testak ka ka kiri igba ta ti le dawo ni orisa ni problem ti wolu ti government mi ba debe lola o to ma wo si ampi ambugu ari gba yin tinubu debe ti gbe yin ti wa kini changes wa nbe o to wo si si unless ni Nigeria ba ta ba ronuku ada ta ba ki po lohun muslim christian ta ti mo so kan ta ta toro fun dari je se because bo se ma ba se ma ma bu se ma gbe ta ma bu ti no bu mi ni ta ma continue ni se pe o ni se pe am a man of 60 years of age but this is ìdílé àmẹ́t nàìjíríà àti ìjọba ní ìjọba ni o. So ìtò yẹ ká ti àṣe sà.
0: Alright, ẹ ṣe gan ni sà, thank you. Ìtò yẹ ká ṣe àṣe àsìkò ti lọ mọ́gàjì àtúpé lẹ́ẹ̀kan sí àtúpé lẹ́ẹ̀kan sí kí lẹ fẹ́ bọ́ ọmọ nàìjíríà sọ kí lẹ fẹ́ bá ọmọ Oyo State sọ.
4: Ǹjẹ́ wọ́n sọ fún ọmọ nàìjíríà pàápàá àwa ọmọ bíbí Oyo State bẹ́ ẹ bá sùn ẹ má díjú o ojúlá lákàn fi sọ rí o gbogbo wọn tí wọn jí gbé ọlọ́run wọn ó tu wọn lẹ̀ láyọ̀ ẹ má jẹ́ wọn ó gbé yín o ẹ dákun o. Gbogbo nǹkan yìí náà bá lè fi ṣe agbára tí wọn ò fi ní gbé yín ẹ lò ó.
0: Wọ́n tẹ àwọn kan tiẹ̀ ni pé ó yẹ kí ká lo tìbílẹ̀ ká lọ síbẹ̀ ká da nǹkan lẹ̀.
4: Gbogbo nǹkan yìí bá lè lò pátápátá ẹ lò ó. Ẹ má wòran o ẹ má jẹ́ wọn ó jí ń gbé. Gbogbo bàdùn alẹ́ bá mọ̀ gbà ẹ gbà á. Bẹ́ẹ̀ tutù lẹ bá mọ̀ ṣe ẹ ṣe o. Ẹ gbogbo nǹkan yìí bá lè fi rọrí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sùn ẹ̀yin náà fi rọrí àná ọ̀fẹ́ kú.
0: Ẹ ṣe gan ni
4: ẹ má di gbogbo ẹ lè rí ìjọba.
0: Ẹ ṣe gan ojú òní tì yín ọkọ pàtàkì nínú àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Ìbàdàn tọ́tún jẹ́ bàbá ṣàlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ ìṣèlú
4: APM
0: mọ́gàjì ọláwálé ọládọjà mọ́gàjì ilé akínsọlá lóòpó lábìrán ẹ ṣe gan ni àpèyìn tẹ̀sí jẹ́ wa. Thank you sir. All right, I'm Victor Pius, enjoy the rest of your day.

obere kiti aji pojo ikuda oba ti pa bida oba ti so bidire kaka yi to kale ayero alase taye alase torun owi be se be eledumare oba lana oba leni oba titi aye aini pekun adani waye ku role gbogbo omo Nigeria mo nkiyin o loruko eledua Toruko alase taye alase torun Eka abo si kan ni ti lagelo 96.7 FM oke gajoke Mo kiyin ka abo sori eto te nife si julo Ohun ojuri la peto ye Ose ose le mi ma nse ladura wi pe Awon baba wa nile Yoruba gbolohun ti won ni pe oju asa okin ri bi Igbagbo won ni pe tawodi oni roran to ba wa ri be ngba na atawa atawon mo ti wa ati dile wa lapapo odu ti wa oni ri binu aye e ku dede akoko ye layajo ojo te nti se ojoru ojo kewa re ninu osu kefa year 2026 Gbogbo eyan lolufe eto itajo ma nse losi ose mu kiyin o Gbogbo awon lolufe lupona mo ti ja ni tohun ti kan eye o ma dupe lowo yin eje n yara si wa ni gbere ipako kan eto wonu eto to po pupo ju loni o se se ko ma pe pupo ju ta fi ko lori afefe sugbon bi ta ba bade yo lapere Se gbagbe pe lojo ijejo isele alagbara ta na safefe Koda ti o ba si boju ojo seri loni ti jejo yen le ri te nko ha Teni ibatun lagbara apo Nkan ba gbe nkan hanu Sugbon ninu awon opolopo yen to pe mi leyin igba ta ko lori afefe Lori oro omo lokada ati yawo e Mo tun se ladua lekan si fun awa atawon omo wa. Iseda oni je ka awon omo kaluku wo gbegun elegun. Mewa nbe loke epe. Igba nbe ninu pa fe fera ene. Irin ajo ife o ma lagbara po gan. Ara ti kaluku fira won da lojo waju. Ati tuti kaluku fira won pa leyin igbeyawo. Eledua nikan lo le so. Se ba won ebi o wa won akaso sorun. Kaluku wa nko yo si jeun ti o ba itowo ro le wo gele ti won tan panpa ele o ti ma tu gbogbo foundation oru ti la ogun si lori sirisi kaluku oni ran ti mu gele e ti o ma fi ko gele yada

0: n kan se a. Pe ti won fun lo ka to na na ka bele nja bayi. Asati e ye ledua. Kiri ajo kan to lagbara po ni. Lupona mo ti ja loruko temi je ikani ti lage lure. Mo kiyin ka bo sori eto ohun ojuri fun ti role yi. Loruko ami na adanla afiji soro. Ati gbogbo iko eto yi lato kedele mo fi nkiyin. Enekeji mi nbe le agbara ni role je kin yonda fun yen na ko ki awon ara ale ko si daruko wa ka awon yen wa nile.
1: So gbogbo eyin ara ale akudede asiko yi. Bo ni shade ndun aku were de ku boju ojo seri
0: Oluwa seun
1: aku ojo yi yo tu wa lagbara deda ti aseda
0: amiye ni
1: wa to be lover omo baba father rete tumo somo ni radio on lo nkiyin pe eku kale eku ti lo wa
0: aware o thank you
2: otun da duro na
0: awon kan bere fun pe kinjo kin yonda fa won awon ni imoran ta won fe gba arakunrin yen ta gbe isale re lojo ijejo awon kan ti text message ti won o da won mi bi voice note ranse but awon kan so pa won anife ka won so lori afefe ko le je ko fo mo elomi to ba wa ri be ngba na laarin seju marun akoko yi gbogbo en to ba ba wa gbo isele ti jejo nigba boda olokada ati yawo re pelu omo eyo kan ton bi funra won ehn eni to ba fe ba wa da se je kin gba ipe yen wole kin respect abi keke bi ase oloyibo awon ololufe wa number to wole sile agbara re 0912370 8675 le kan si 0912370 8675 abi +234 814 249 1006 ene kan ti wa loju opo ye lo e kuro le o
3: e to le sa
0: ele ya wa o
3: e ku ojo me pe fun se o
0: adupe oluwa lo nsise ma
3: emi tenu gbogbo o
0: ami eledumare abi nje lanfani ati gba pelu wa lojo ijejo iya wa
3: mo gbo di en
0: be iya se wa fe fomo kun yen ni moran ni toro ti wa nu ila ilu okan bayi be ni
3: mo nkan to se
0: ki lo sele ya wa
3: to se le ni tin ni wi pe ka ni omo yin kun ni yen ni ya
0: eh
3: oni bonu papote ni
0: koni ya koni baba o si ti wonu papote already
3: omo benrin yen omo benrin yen na ti kese o si wole
0: ah ese o si loko wole yen
3: ese ti lo mu wole
0: iya
3: ko iyawo wole osu meta
0: ni baba lo kokoku ku
3: nbodi na osu kefa
0: iya na won wa ro ke be baba ati iya na jo da majemu ke ma lo jina o
3: awon da majemu
0: ese osi lo fa
3: omo be yen fe se nu ile ni
0: kai
3: ba fe ba le je ni tele
0: ilu wa ko se ola lo fi kokoko mu awon yen ko loju ona ai bere loju o ko si pakute e n gboro wa ri bayi kini wa ni mo ni telephone okunrin yen
3: amara ti mo le gba ni tin ni pe ko jade kuro ni ile yen ko mu emi e kuro
0: ko sasala fe mi ara e
3: be ni tori gbo wa laye o ni so wi pe o lo le le tabo lo ni
0: kabiyesi eledumare
3: eni o ti ku
0: oh
3: ki lo fe claim
0: ija ki lo fe ja
3: asun mo tani e ba ti wa àìmọ iye iṣẹ ní òtún ṣe tí òtún ṣe gbogbo nǹkan rí gidi.
0: tí yóò ní bàjẹ́ ìyá wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mà.
3: ẹ̀mí ẹ̀ ni kò gbé ṣáà
0: ẹ̀mí ni kò dùn báyìí.
3: ẹ̀mí ẹ̀ ni kò
0: dùn. ẹ ṣeun tí yóò ní bàjẹ́ ma ẹ kú làákàyè ìyẹn náà wà lójú òpó ń gbọ́ wa ẹ ṣeun ojú òní tì yín. by popular demand àwọn èèyàn ló béèrè fún pé kì í fáwọn láǹfààní gbogbo ọlọ́run ó sì bá wọn ṣe ojú ọjọ́ tún rí dáadáa bó ti fẹ́ rí kalẹ̀ àmì ohun tí mò ń sọ yé yín. ok ẹlòmíì tún ti wà lójú òpó yẹn ló ẹ kúrọ̀ lẹ́ o.
4: ẹ kúrọ̀ lẹ́ o.
0: ẹ ǹlẹ́ sà.
4: ẹ kú ètò màá ní o.
0: màá ní ẹ ṣeun ìyá wa. láti
4: ìrúwà
0: láti ìrúwà ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa.
4: tó a kú ní síyàn tọmọtọmọ.
0: àmì olórí àdúrà ni.
4: Mọ̀lá tèmi ni pé ebó níbi tó ti fẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Kó lọ fà kalẹ̀.
0: Kó lọ fà kalẹ̀ ni.
4: Ebó lónìí lé yóò wá kó lé fún kó lọ fà kalẹ̀.
0: oro kan ma tun re ke
4: nba ti gbogbo ko ti bele yo ti e ko mo si to awon obi obirin leti
0: o fi n to won leti o o n salaye fa awon obi e sugbon ko si ko lapa rere kan
4: ko lo fa kale ibi to ba mi de yi na mo dupe
0: ko da pada sodo awon to bi ah ya wa ti yin o ni baje oro lale so ti yin o ni baje o yo kan ba ti pelu eya wa grandma oro re o oro eya agba re o
5: ko lo mo dupe lo ma ko so nkan ti won fe so ni ko lo fa mo birin yen ko lo fa kale si bi to ti so
0: ko lo won fe mo be ni
5: iwe ile yen te ko ma gbe le fun mo e so ku pe re yen ko ma gbe le fun se bo lori to fe
0: be ni
5: ko lo fa le si bi to ti se pe omo yin re o ori on da e ko ma kuro le fun se bo lo ko le
0: o lo ko le
5: ta
0: lo fa kale pe won o se
2: to ba de se gbo kini ipo gbo lo
0: mu we ko da wo fun ko ko je ko lo nlo e seun ti yin o ni baje e ku la kaye ya wa ah ojuda e
6: duro
0: na gbogbo egbe sa da
6: iduro ba isa hello ya wa e kro le
0: ah
6: wo to pa won ba won pari e ni ko lo support ko
0: lo won la won ba won pari e ni
6: la won pari e yun change na ni ko lo support ko lo jawe
0: ipada bo abija re o si wa lagbara po kai
6: be ni to wa lo jawe ko to ko na wa gbo bi adura to gbona
0: ko rira re bonu adura
6: ko rira re bonu adura tori be se mi to lo mo ni o mo gbe
0: ah
6: so mo lasa
0: hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.
6: Hey. Hey. Hey.
0: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.
6: Hey.
0: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.
6: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.
0: Hey. Hey. Hey.
6: Hey. Hey. Hey.
0: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Okay, that's good. Mumbo. Hello, hello.
7: Hello.
0: Hello, ma. Yawe krole. Odiremo. Eshu.
7: Na se mi le fun baba eni pe to ba yo si church dada ko ko pe. To ba je ko to ba pe to ba ye oju lowo church mi o. Nje pe ko yan ko ya o ti ko. Ko pe. Ko da address e. Ko lo so je pe o tun le mo se ma lo so pa o parents yen. Ko ti.
0: Somebody did not get to stop for one.
7: Ama
0: ta ala lafia lagba lowo Olorun Olorun ni je ka omo wa siyan ami ledumare mo iyawa ti yin o ni baje mo dupe iyan na n gbo baye to bi lo baje ka se baje kin lo e ka ipolo oja n gba ba wa oro ti di meji bayi awon kan ni ko tale mo lori awon kan ni ko lo po n tale ko kuku lo feju esun awon obi re ki won ba won yanju e tabi be ko ku lo fa kale sodo won ehe ijejo de ni pe nibo ko sa asala fe mi ara ti e ko yonda le gan so gege bi ojogbon lori eto yi awa ajo je wo nigba tin ba te ka ipolo wa je e ku ikale mu dupe lowo yin te wa nbe pelu wa olu e dimare ko ni fe yin na le ninu aye gba dawole yin yo ma yori sire e ku ikale o mo ki yin mo nbona
8: Lagilu FM 96.7.
9: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
8: S E L E R R I E celery
9: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
10: T U R M E R I C turmeric
9: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
11: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
12: Miliki special
13: Ajama Miliki
12: Ajabale to tutu nene Pelu awon boys olon ti uniru Remy ati Remy Remy additional big man presenter Pelu Remy babajide MC General La agumeni koja shejume endogun Di agume fire ole ni bubu ojo eti Friday Nikoni lagelu 96.7 FM Entertainment program Totale no bi kilishi Etu tafli shek baladu weekend

0: eti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daada ni sugbon ni bata daaye ona kan tabi ona mi ta ngba lora wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara ede pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun muni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari tell me how you like it
1: ṣe látọjọ Monday káwọn fi weekend wa jẹ gbadun lagosa gboko lẹjọ nu
2: o wa nbẹ
3: o de sile buga mo sori ma fi si apa won
1: eto to munudu lori lagelu 96.7 fm tun bo na ara yo lekotun ni gbogbo ojo friday lago kan san lu kola wole adeniyi coladex international ni yo ma gbo akiri lagosa gbo abala kokko labala o wa nbẹ ta ti ma soro lori awon nkan to sele lagbo aliya abala ikeji labala pepede abala to ma ma so nipa oniruru oso ta le ma ju ta le ma te lagbo o wa nbẹ abala keta ewewe ni abala e oda nibe let ma bere oniruru onje te nife si te fe je ni party pade kola wole adeniyi coladex international lojo friday ose yi lago kan san o ma ta lenu bi noodles 100 naira pelu atarodo 1000 o wa nbẹ
4: Mornings with Lipton Tea have a way of connecting us. One cup, one halfa at a time.
5: You won't believe what happened yesterday.
6: Seriously. And good morning to you too.
5: Sorry, I forgot. Tea before tea.
6: All right then, spill.
4: With Lipton Tea, warmth does more than fill a cup. It brings people closer. Lipton Tea is for togetherness.
7: Lagilu FM 96.7.
8: Okay, eka wa lati eka ipolowo oja. Ko to di pa lo si eka ipolowo oja ni mo salaye wi pe awon lopolo pipe omo Nigeria ti mu orisirisi imoran wa. Koda lati jejo na tin so imoran kale. Inu awon imoran to wa nle ni pe karakunrin yo gbagbe ile ko sa sala fun emi ara re. Nigba to nbe ninu aye lo ranti ile o fi lele emi e ni ko du imoran mi tun ti je jade nro le yi pe ki lo fe fi lele fun se bo un lo ni dukia e koran ti o ba fi fi lele omode birin ni ko mu lo sodo awon obi e ko lo fa kale bi olorun awon lowo de ina e to koda awon kan tun so po se se ko mu lo odo awon obi e ko won tun je pe awon ni o tun ma ko ewo ero si lowo e ma wori o jare a ba be soro yo gbo ma ri be gbeyawo kan odun dabi alaraju be na lo a manage gbogbo e ni imoran mi ni pe ko gbona court ko lo jawe ikaluko lo lototo yato file yi ati ti ra won to so wi pe oni lo lati file le ile yen gan ni kota tara ko si wa owo re ko mo abi koko owo re ko lo ra le nbo mi ko bere aye mi la ka ye kaluku wa to pe ledua oni je o daro mu dupe lowo omo Nigeria inu mi dun pe mo lanfani ati fun yin ni un te fe gege be se bere lo fi yan pe looto looto eyin le leto yi tori un te bere fun ni pe e fe dasi loju gbogbo aye ki soro koro mo anfani si yo le ni olulubare seun o da to ba wa ri be ngba na Oluwa tobi lo ba je npada sodo re ni papa papa ko to di pe eni to mo ni ti yin eni to mo ni ti wa na won na se eni to mo ni ti se ti se ni no ma npe abi tin ran ni lowo mu ra se yo mo pe ka ni mo so fo mo Nigeria n to se le gan ni awon yin o ri ani ka ile aro la bayi ni buru aye ma bun lowo ni ile ka buruku o da to bari oluwa tobi lo ba je ka gbe body ni papa papa to ki lori le inu awon mo re ta won yen la kale lotun lo si won ye ye kin gbe ro okan ti e
9: eh wa le ro ngba temi nipa gbogbo oro bobo yi ni pe iti ogede ni ko ni
8: eh
9: be ni da mi ki se n to le rara
8: hmm
9: to ba ni ko n lo ba won obi e lati so fun won wi pe omo yin re ohun da pada fun yin won a fi ko olorun pe omo to bi fun e nko to ba lo gbaya se to ko mo na ni so won a fi ro lowo ko ni ni choice ju pe ko pada gba na lo to ba de pada gba o le wu fun gbugbu na la mo sugbon emi ba ni to ba de ni ko ohun dede tale o ma tun lagbara die so mo nkan to ti fi sara le opolopo le to ti se ru e ta ti gbo dada te pe won pada ri leyan ta bẹẹni
8: ah
9: ko se gbe ko de se ta
8: adani wayo won pada ti le pa ni
9: bẹẹni and a lot of things bẹẹni won ti gbo ri bo nkan temi ba ni pe ko se ti o ni bu lowo ni pe ogbogbon lagbalagba fi nsa fun maalu
8: ru ogbo wo ni ko da ojare
9: o fa idea kuro nu ile
8: jeje
9: eyo kan meji ni ko ma fa idea mu aso
8: ko ma keru re
9: were were bo ba se ko gan bi ba se koko yonde fun oro to won le lagbara ya kan kokoko soro kan le nkan won ni o kokoko clear awon to le ba bobo yen sare kuro loju ona ni ko le raye se n to fe se se ro wa ni
8: bi o ba ti e ri be ta ti run to jo
9: osu meta koko baba lo osu meta keji to pe mefa iya na tele baba ko le raye fun omo lomo npa nkere Olorun sanu wa
8: ko mi lede mare ko ma je ka mo wo sileya mo dupe okay to ba ri be to dupe akoko na ti n to bo eje n yara ki awon to wa loju opo iyan mi mule mi dada omo laje oluwa to yin ka bo sori eto
10: baba lo ke
8: olori delta emirate ahmed sunde fatai ahmed o dupe lowo gbogbo yin fada oluwa to bi ade peju e ri poro to lagbara po ni abide mi adisa

0: Hello, ta lo wa loju opo iya ipe omo tun ti ja ma se nkan o kasa. Iya bi je legusi mo ri pe ngbiyanju ati ipe wole sugbon network e lori bakan. Laarin bi iseju bi meji meta to kun lori eto ti won fi ma dagbere fun titori na. Abdul Gafar Opeyemi, Seriki Ogundipe, Seriki Olopolo. E ri pe nkan be ni duniya. Police sa fiji soro. Keledu akodagun ko la wa ko la awon omo wa ni. Be wa nbe nu aye o. Ifomo Nigeria labo tori pe leyin gbata ko lori eto lojo ijejo awa na oduro ata tun pada to ijeje mo ke bi odomode birin yi kete ti won ta go lopa pada dele lomode birin ti farasoko o si gbe omo e lati gba na ati yawo atomo oko omo bi ti won wa daaro ye ohun na o si dara re laamu toro mo pe won o sonu ehn lo to ti gbejo ti pe awon obi re sugbon ko ti pada sile lati gba na iyen iyawo oko na si mba gbese aye re lo won gbo imore te omo Nigeria mu ayi gan lo tu wulo daada pupo pupo ju ehn so ko ti iburuju ko si un to buru nbe ko mu awon imoran won yi lo ojo aye re le ba dale ko si le ba falafia lonu aye keledu a ma je ni kokan wa ka sese gbe loke epe wo omo Nigeria je ma fe ise lo were de were se pe looto ni pe irin ogun odun a ma jo ni lowo wai wai ah yo lagbara lojo mejo keledu o fi wale ko femi wale ka buru ma se ni keni ninu wa e gbo oro nla kan to sele ngboro le ibada lati ilu eko sile ibada yi kan na ni o lagbara njo mejo po ah inu awon eyan ma jifa e dakun te eyan ba se oku orun ta la be si ti o ba wa be na to ba je pe ni te eyan se ti kunu aye ta siri wa tutan leyin igba to kutan ta ti won ba so pa fe be oku orun ko ma binu ta ni won ma be si oku orun ti ki fi binu mo ah oh my god e n wo ke ba o le yan se le se oku orun awon eyan dinu fa Princess Ola the Gold Olaleye Florence Opeyemi mo dupe o gbogbo yin ni mo ki e seun te wa nbe pelu wa fun titoni awo ma dide fu ya ba oluwa to bi lo ya dagbere ka ma lo le ni wele de
1: wa o se te dara po mo wa oluwa to bi lo ba omo baba father rite mo so mo nu radio o na lo ni keni ojo re
0: iye luko gbo awon ti ajo se titeni to ba te yin lorun te gbadun e dada ja pade njo mejo lagbara lowo elede mare ngba ta ma te si waju ta gbara kasida ti won wa ko ito awon ti won wa gunle te wa lanfani atun ti dasi yen na e ri pogbo na o si lagbara yi te gbo ilo so fi njo mejo ayo atalafia ko fi le enikan kan wa ko fi se pe e ku ikale mo ke yin o

0: ti ma ni awon akoko kan te wa ninu isoro kan te pe olorun to olorun de dahun olorun to dahun nigba yen o tun le dahun nisin
1: olorun to dahun nigba yen
0: o tun le dahun nisin
1: o si tun le dahun nisin
0: bene
1: tori opolopo awon eyan kan gbagbo pe kini se ri to po sare fati ti won so e wo inu bibeli lo wa won ma soro pe ti ana kan inu bibeli lo wa inu aye gan ta wa yi kini go si inu aye daddy mi so wa nu aye be ni ru ise iyanu be
0: ati ni ninu ise ranse wa en to woju olorun fun 18 years 11 years ati lo ni 21 years
1: fun kini
0: tolorun de ta lohun
1: ki lo woju olorun
0: fun omo
1: arabeni
0: 21 years ki ti e se nu ijo temi sise ranse nibe won pe mi gege bi oni soji ni olorun de da obirin yen lohun
1: 21 years
0: ben
1: to ti wa ni oko
0: ben
1: Olorun ti pada
0: dasi. Olorun dasi. Kiki keyan gbagbo keyan de to Olorun wa. Bibeli so pe awon to ba fe to Olorun wa ninu iwe Eberu, oni won o le sa igbagbo po nbe ati pe oni oluseson fun awon to ba farabale wa.
1: Ni te n gbianju ati salaye ni wipe ti eyan ba fe wa si iru nu eto wakati itusile yi, yo kokko ni igbagbo.
0: Yo ni igbagbo. Tori lai si igbagbo ko sese lati hun. Bene.
1: Te yo ba ule ti nigbagbo ko ma gbianju ati wa
0: ti o ba ti nigbagbo nigba mi o le wa olorun a ma ran igbagbo eyan lowo beni beni nigba ti peteru to fe se jesu olorun lo ran igbagbo re lowo ti o fi kuna bi judasi
1: ago melo le to wakati itusile yo bere si ni sele gan ni ti faya ya ya ya ya baba wa eni suruke to down bere itumo faya ya ya ya ya tori kini o ori ba kan
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Gẹgẹ bi awa iranse Olorun onikaluku lo ni awon gbolohun. Ti amu lati nu oro Olorun. Pe eleyi o eleyi ni ami temi o. Bi abagbadura wuli kan so oni bi emi ba se ni Olorun je ki ina ki o sokale. In ti a npe ni fire ya awa na so pe enikeni ti o ba fe ki adua wa gba ta ba nti pariwo fire ya ki na Olorun ojo.
1: Ina gangan ni o di fire ya ya. Yo lagba
0: o lagbara
1: Jesus ti Jesus ti kan je go bayi o agomele le wa ni ipade o sele
0: bi ati se ifilo re tele ati awon jingu ta ngbo ago mokan la le la fi si tele tori lati bi odun keje ta tin se iso oru ni sugbon gege bi eni to nife awon eniyan awa na mo nton lo lori lede yi tori e la se yi para si ago merin role to ba de ma fi titi ago meje mejo ati setan ko ni calculate ti para sile re tori n to nlo lori lede
1: sugbon idani loju wa wi pe teyan ba gbagbo yo ri ogun olorun
0: yo ri ogun olorun bene
1: eyin nikan ni iranse olorun alaye ti olorun o ma lo nbe
0: ati ni awon olorin ti olorun yo lo awon bi evangelist Bukola Akin Adesebele Jesu arabirin ajirere Folasade Taiwo awon na wa nbe arabirin Oluwa Seun Ogunrinde awon na wa nbe arabirin pastor Mrs. Yomi Bamigboyi awon na wa nbe mama wa reverend doctor Mrs. Adebayo awa nbe imi na wa nbe ati opolopo iranse olorun
1: se lojojumo lewa ma wa nbe teto yo fi tan
0: a mama to ba ti di ago meji la osan a mama ni counseling ati fun awon to ba fe ri wa fun itosona ati adura
1: lati osan
0: lati osan
1: ni e ti ma dawon eyan lohun
0: lati ma wa nbe ni ago meji la bẹẹni ma
1: ko to di wipe isoji yen gan o sele gan lago merin
0: bẹẹni
1: yo sele ti faya ya ya ya ti o mo
0: ti faya ya yo so kale
1: yo ni agba o daddy mi ibo gan ni won ti se eto yi
0: ipade yen ma wa ye ni the African Church Holy Trinity Parish ni Sango Polytechnic Road
1: ibe ni ipade o ti ma waye
0: bẹẹni
1: fun awon eyan ti o wa fe ma ri yin na se ibe yen na ni won ti ma ri yin
0: ibe
1: na dani nimoran ati awon
0: bẹẹni
1: oro iyanju
0: ni iba ni ilu ibadan ibe ni won ti ma ri mi
1: ni ilu ibadan
0: bẹẹni
1: ojo kelo ati
0: ojo kokonla ojo kokonla ati ojo kejila ninu osu ta wa nbe ye
1: ola
0: ni
1: ye o
0: ni ola ni thursday and friday
1: ojo kokonla
0: bẹẹni ati ojo kejila
1: 11th of june
0: and 12th of june
1: wow ni o ma sele
0: ni yo ma sele ni
1: dede aku merin
0: lojo mejeji yen
1: ni o ma sele nbadan nbi
0: bẹẹni
1: oya eje ka koja lo soke lohun kalomo ki lo nsele nbe gan tori won ni ise ti won fe je fun wa oya dixon pe kini ohun soke

aje pe kambo eku alejo mu gbongbo ona eku alejo ese iparuko eku alejo di onile e tun ku amoju ba wa eku ojo meji eku ojo meta to ba ti tojo meta eku ati na la ma nkira ini atonile atalejo atokunrin atobirin gbogbo yin pata oni mo kimi o ni olodi kankan lagelu 96.7 oke to se be to ju gbogbo awon oke to ku lo oto nigba ototun ni igba ti won ma je se ri ki ko le won papo gan ni sugba mi ori e o lo yato amen ni o fi han iru nta ko le eyun ni pe awon etu to njade ni lagelu 96.7 at awon eyan to wa nbe ni o fi han iru bi ti bi je eyin na gbe wo eye wo emi wo ejin wo e test e wo e mo wo pe o yato sira won gedengbe eyin won ni eye ti o dori kodo bi adan o si afeyi ti eje ti o ba tenu re jade ajura wa lo ti jakadi ko bi jaba si nbe nbe e se ji akuku pari re e ka le o nibi teyin ba ti n gbo wa e ku dede asiko yi nibi teyin ba wa aro ni osan ni irole ni idaji ni oru ni gbogbo asiko to ba bo si e ku dede asiko yi ade yemi akin yo uye lo ko mi yemi ijala e je ka to jo se lori eto yi ba se ma nse lososese t'olorun oba mi fi n je ki o jora won Swiland ava leto kila ma yewo ilera ara wa ni owo n ta gbe kale lori eto inu bi a se ni ma kuku ojiji bi a se wa lalaafia to peye ni koko n ta ma yewo lori eto yi to fi je wi pe a le ma pe laye daada bo lowo gbogbo to wo ni laye ko lola ko ni le bo ba lalaafia eyan le gbadun ti eyan ni o ilera oni ogun oro alaafia loju olohun oni moje n so ko olohun ba ki ni esu oni ko ni farapa mo ko je wa nya yo mo ni ma jeun onje yi nikan na ni ffo sugbon ko ni si wa loju pe e je aye ago ara wa wo eyin la se gbe to ikale ko si nkan mi o ye yin na wa joko be mo fi gbogbo owo jeun tan ma fe se eyin dele ese eyin dele un o ni se pelu pe iwon ba ki change kekeke ma fe pa ma ko ma fi yago ara re wo emi n wi temi o a lore nke tantan eni o ba ti wa ninu le ni e lo bi lere to ba se po le lanfani ati soro yo ni kani mo mo mo ba ti tete se be bi yon se je onu loni e ma lori Facebook bayi e ba wa te ejo kale mo wi pe ale eyan iran lowo to de le se na ri to ba ti te ba wa share e ma lo sori prince yemi ero prince ko yemi ijala lasan ni yemi ijala ni kete eyin te ba ti ma lo phone daada yo ti ye yin wi pe life la wa e ti ri ti o gbe red wa yemi ijala ejo e ba wa te iran lowo obe ni pe ke wa ba wa share e bo ti e se marun pere fawon eyan ki won le janfani nbe ni ko si nkan mi o ejo e dakun yemi ijala bakan na adesuyi adejorin oye lo te bi mo se nsoro adesuyi adejorin e ma ri wa wo kitikiti nisi eja lo soke lohun ba ba ti pada ko soro opo mo enu dokita loro wa
aya fi temi ba kan ton so pe e lo ma wo wa nbi dixon lo nba wa te oju oni ti o e ja de oke lohun na baba ti wa doke lohun ta pada de a wa jo ma da

0: eni ti o joko ni bi ikoko ga ogo oni yo ma gbe abe ojije olodumare emi o wi fun olorun mi pe iwo ni abo ati odi mi olorun mi eni ti emi gbekele ni ti o to ohun o gba wa lowo ikekun awon peyepeye ati ninu ajakale arun buburu yo si fi iye re bo wa abe yi apa re oni awa o si gbekele otito re yo si se asa ati apata wa ogo ni fun baba fun omo ati fun oluwa olorun emi mimo bi o ti wa ti ko se o nbe nisisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ai ni pekun ami baba wa ti nbe lorun gba ope wa ijile fe ato fara ti bi oke ogo ni foruko mimo yi eni mimo isteli adupe olorun ore ofe gbogbo awa se n lo ba nitori pe e ka waye ninu awon ti yo tun soro loni e ka waye atawon to n gbo wa ninu awon to tun ma gboro oju oluwa loni oba awon ba gba ope wa olorun awa dupe o nitori wi pe ni gbogbo ata ba pe te ba fa bibo yin seyin a tun lori ofe ati pade e si mu wa lo e mu wa bo omo olorun oga ogugba ope wa lori gbogbo okan to n gbo wa ni le tabi ni bi kibi te tin gbo wa inu moto ni eyin tin gbo wa tabi en wo wa lori social media lori facebook le tin wo wa ni agbe olorun ga papa julo ni ikanni lagelu 96.7 fm yi ayin olorun logo lopo lopo inu aye baba oludasile baba wa oba adebayo akande agbe olorun ga ninu aye oga wa nikanni mejeji iyen tunde omo lawo agbe olorun ga nu aye kebuge ati gbenga lai mola olotu eto yi gan folasade ajala ayin olorun aye re disin itunu to ja moju ero wa njala jesu itunu the Israel agbe olorun ga inu aye moses oludare ati emi na ajirere ka ode oye bode ayin olorun logo nu gbo aye gbo awa iko oju oluwa ti ke teknika oba agbaye gba ope wa loni olorun ejoba o
1: amen
0: ama yi ogo ni folorun loke o jesu oluwa wa amen amen amen loruko jesu ha eku kale nibi kibi je ba tin lori ofe ati gbo wa eto yin eto wa eto ti baba mi tin be lorun gbe kale ni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni lu ibadan na lo tun tin wa si eti igbo ati oju iworan yin oju oluwa leto yi eto to wa fin igbala to nko ni bi ati lu aye rorun ti orun na si ma ndara fun ni o n leto yi eto to n kilo wa eto to n pe akiyesi wa si ati ba olorun rin bo ti to ati bo si ye eto to n si ni lowo ko ninu iwa ibaje tori ta ba so pe oju oluwa o n wo mi o si n wo yin gbogbo ota fasoke yi do bori bo ba aye okukuri won torun wo won oju oluwa oju oluwa ta n so yi mo ma ni kamera ni gbogbo ise to ni kaluku gba gbele aye se pata ni kamera olorun ya sile iwo to n se rere beyan o yin o jose en to ki o oba awon oba n ko le fun o camera olorun ya sile iwo to de n se bi tori powo owo o ti iba o o se o mu je iyen o so pe o ti mu je gbe o tori pe camera olorun ya se oni kaluku sile eni se bi pada ko ninu ibi eni se rere ko mura si ko ma tesi waju oju oluwa tun ti gori afefe eje n kiwa pe ku ojo meji e ku ojo meta a lori ofe mi o lori ofe ati wa ni nijejo David Olatoye jala Jesu lo dele agbe olorun ga nitori wi pe are ni feyin le fun adupe lowo olorun gege bi mo ti so be na ni a ni salai dupe lowo gbogbo eyin te pe awon eyan pe papa julo fun asale idaji kan pelu oluwa awon eyan sa npe ni awon elomiran ni awon ti yi radio awon awon fe yi baje awon tun lo gbe phone awon tun set e sibe e ma binu to ba ye pe to lopolopo to ma n gbo toru won le ma gbo ti ro leyin eh fun enu jo meta yi yo o si ri be pe lori ofe ati gbo tori pe ero amunawa ni le ise yi nlo lata aro da legbon loru dan ba ti bere o si ye ko simi won wa fi akoko simi e si arin ago kan si bi ago merin abo yen e ma binu laipe laijina ohun gbogbo tan pada bo sipo lagbara lowo olorun aki baba wa apostle pe alemi baba bi new in Christ e ku pale mo ti refeso o tun ti detan lagbara lowo olorun yo ba gbo wa layo atalafia gbogbo awon omo egbe ajinrere patapata ni ipinle oyo aki awara wa na akirawa yen ani association of itinerant evangelist akirawa o akirawa wi pe aku pale mo esoji ti omi adio ati ipade ti o si waye fun ni Friday yi ni Benin in Christ gbogbo awa jinrere inu orin lo tin jinrere ni inu oro ni inu ijala ni inu ewi ni inu drama ni gbogbo apata ni pade iwa fun han baba baba si wa nbe ngba igbagbo kede e mo gbo lagbara lowo olorun mo dupe loruko Jesu Friday yo ba wa layo atalafia o
1: amen
0: mo ki ajinrere JK Alade Aberu Agba operation check your file o tun ti ko operation check your file o tun ti ko lagbara lowo Olorun yo gba ogo
1: amen
0: iyanu o de sele e wa je ndupe lowo gbo awon ti ori wa ti won pe ti won gbo mi ti won akiyin papa julo gbogbo awa ta jo lori ofe lati kopa ninu emi lanu kan to koja ti sa keji ninu odun yi o lagbara pupo ijala Jesu Olorun gba ogo bi igba ti yan fe ma fi kan la mo ti o ba si nbe loju ni sugba dupe lowo Olorun pastor Mrs. Fatokun adupe lowo Olorun fun aye yin iya fi fun so Idowu Johnson akiyin o mama matron akiyin be na ni mi ni so like prof professor Idowu Ayede pelu gba won team won ti won wa lati wa se idanis leko oro lo abi nipa ilera wa ati itoju ki se danileko nikan ayewu ati itoju lofe ni Olorun ba gbugbu awon eyan to wa nbe pade agbe Olorun ga o loruko Jesu ise ranse ke technical toju Oluwa green fashion yo ma tesi waju
1: amen
0: yes loni ma fe ejo ki gbugbu eyan ke je ka pira wa taba nsoro taba wo ilu yi e wo bi to de duo nje won gbadura fun Nigeria nje mi na gbadura fun Nigeria gbogbo enu ta fi nsoro odi sorile ede yi nje o ye ko ma ri be e ri pe mo ti ma nso ti pe pe ko ye ka ma leko kan la ma ngbe wa pe so ye ka ma Nigeria en to ti se kini kan wa en to ti se kini kan o doju e bayi oro bale aditan to ba ti kanra ale akanra oko loruko Jesu buburu kan oni sibulu wa o arun kan oni ba waja gbogbo awon ti won wa ninu igbekun awon ajinigbe eni to la yi atorun yo tu yin sile eyin ijoba wa akiyin eyin na ku ise e ku ise takun takun sugbon jeje mo wi pe won ki ki alase ti ku ise o alase yori ni omo ki ku ise atumọ kin ya mọ kin na ni be tin te si waju si ati paapa julo ngba ta ba gboro pa won eyan yi de layo ati alaafia atawon tan ko ni ipinle Oyo atawon tan ko ni Kogi ati kaakiri lorile ede Nigeria igba yi la mọ kin yin pe eku ise takun takun Joshua Adewole, God bless you. Enoch for Oluwa Femi Adedokun, God bless you.
1: Amen.
0: Lady Evangelist Dr. Kehinde Oyebode Mokinyi, Jala Jesu, Jayin Lorun Logo, tori pe awa laye awa laye ati pe abo re na tun wa lori gbogbo awon to wa nbe tori won ma de layo emi mo be Jayin Lorun Logo.
1: Jugbogbo

Oluwa o jeun kan kan la wa se yin o nitori anu re duro titi lae ayin o azigbe oga ni gbogbo ona oluwa to nse toju wa oluwa to npa wa mo oluwa to ndabo wa oluwa to wa ni ha ati wa oba un oba oluwa un oluwa iwo ni yeye iwo logo ye iwo la fogo olorun gbogbo oba gbogbo eniyan olorun eni pipe olorun eni to sanra olorun eni to tinrin olorun awon to gban olorun awon to je ope olorun iwa laaye gbogbo wa iwo la gbega iwo la fiyin fun olorun awa ta wa ninu omi nira olorun awon to wa ninu ide olorun to nje emi ni nida gbogbo oju anu re ko yi pada iwo ni yin ye iwo lugo ye olugbala mo gbogbo lo nida gbogbo ijile fi a to farati bi oke a to bo bi ori olojo ajo eru jeje ni gbogbo lekile ka bi o si ajade mo jade tan nile asiwaju ogun lalo akan ogun labo jagun jagun jija lai fi ti ban si oba ti gba ni oba ti la ni oba olutoju eniyan alanu ailopin onife isetan alanu aiku aisaidi baje iwo ni yin ye iwo ogo ye awon yin o awon fi yin forun ko re ni

0: wa.
1: Ah, oba igbala ope ye o. Aiku aisai di baje agbe yen ga. E se. Iba ma se pe eyan Olorun wa pelu wa ni kini ka ma wi.
2: Kini ka ma so.
1: Eye eniyan wa. Gbogbo eyin te le eyan ni ahamo awon ajinigbe. Tabi awon bandit gbogbo won yi. Olorun alagbara giga yo je ka mo eyan yi wa de ba yin layo.
0: Amen.
1: Awon to si je pe won ti ti be dohun na. Ah, Olorun yo tu gbogbo idile ninu o.
0: Amen.
1: Ta ba nsoro wi pe ajinigbe ajinigbe igbagbo wa nigba kan ni pe awon eya kan ni sugbon mo gbo eto kan nijo Sunday ti won gbe alukoro olopa ipinle Oyo won wa nbere eni to nbere bere yen wa nbere lowo alukoro wi pe awon eyan ti won jiyan gbe yi tan ji eyan commissioner fun eto tinu wa tele tele abi minister jare to awon to ji gbe won ni se eyawo ni won ah olopa yi fogbon down ah se mo pe olori pipe lawon agbofinro wa eyin bi an bayi ti fe se won ma se ni ati e kokoko ki won pe won ku ise tori pe won ti ri awon eyan yen tete gba pada in to de fa ni wi pe tori pe o tete ariwo tete bota lo fa to ra won kan so wi pe abi tori bi to bo si ni abi tori po je ta awon alagbara ni rara nkan meji le mi ri nbe igboro ni kini ti sele ko to di pe won rin jina e ri pe igboro na won ka won mo loruko abatomo ti e ma asiri okunkunku ni ibo laye wa baba oga olopa iwa so wi pe ngba ti eni to bere bere pe awon eyawo o wa dahun pe ah ohun o le so bayi sugbon to n sa mo ni wi pe o wa daruko eya yoruba kan o daruko mi e fe daruko kankan ni o wa daruko eya yoruba to je pe gbo en ba ti gbo ti mo pe yoruba re iyen tumo si wi pe ota ti wonu ore ore ti wonu ota atota atore jo rin papo amonu ara wa olorun olodumare yo ko wa lori lede yi ike sara ni mo pe akiesi a lori ofe ati wo video kan to ba ya ta ba lo todo Dixon ta ba de gbogbo eyin eyan e darapo mo wa lori Facebook a lori ofe lati gboro lenu ikan papa julo lara awon eya ta lero wi pe awon gangan nikan ni ogbo ntagi yi ta ba lo soke lo nta ba padade ajire ka ode oye bode yin ehun le meje a mo lori ofe ati tesiwaju God bless you
0: amen
3: je ti gbo
4: kini
3: wi pe iran ti de fun gbogbo eni to fe sanwo na tabi ra token
4: lai sese lo office IBDC
3: pelu lana iRecharge boju ese ni o
4: bawo la se le ma lo iRecharge
3: e download iRecharge app ni app store tabi play store yin e si iRecharge app yin e te number mita sori e lati ra token sori prepaid IBDC yin loju ese tabi ke te *6606*1# ke te le igbese yoku lati sanwo yin ni seju aya beni bakan na mita kokan lo ti ni apo asun kan soso bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀
4: lẹ́gbàá IBDC token yín ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí
3: iRecharge sanwó iná ní rọrùn.
5: Oya ẹyin ọmọ lọwọ ijan o tun ti zẹ fufu osu marun akọkọ ninu ọdun ni awọn to tap ti gbẹnu si cash lera lera lo ni back to back abere latori new year cash

sẹ mọ pe mo so siwaju siwaju lati bi ose die seyin number coordinator awon amotekun ekole kisere awon amotekun nipinle oyo number coordinator won ni ijoba bile ko kan ekole kisere to ba ni ire ni ire ni adulat mo gba ni pe emi ati yin ani ridamu a si ni ridamu kankan o kere o tobi won ni ji yin gbe won ni ji emi na gbe akin oma akin number ti awon meji si meta ri lale etun ni te ba ti mu keke yin ekole ekole ki sere o tori awon kankan ati kankan se mo pe adugo mi nbe ti won ka gba yan sibe awon landlord and landladies association won ni ipa ti won ko ni adugo kankan ma lo wo koja awon ma ni lef gbe o ti ga ju won lo nkankan ati nkankan le sele bene nkankan ati nkankan o le sele lo fi ara mo won ko dapo mo won to ba nkoja lo koja lo ti n wo won wo ti n rẹrin yẹrin ro ni nijo ti esun oba si o ko ni je nkan ti o jire bene awon nkankan ati nkankan n sele to si poju ko se ti o le ni awon inalowo eni kookan ladugbo to ba wa iwo ko ni o olorun lo ni ibeniko wa olorun ni o agidi oran ni adugbo to ba wa darapo mo won egbe landlord and landladies darapo mo won mo fi mo se yeye mo ko ti lowo oda yeso number ti number ti saki east Saki East Wunre Shinyabola Sunday Shinyabola Sunday 07 34 44 85 38 Shinyabola Sunday Amani Saki East Konito Amani Emofisiri 07 38 44 85 38 Benny Atispo Ojetunde Sunday Benny 08107095138 Ma fi sere number n kole o le ma wulo fun wo ko lo fun ebi re ni ilu ti mo so yi atan kaakini mo fi sere atispo Ojetunde Sunday 08107095138 number one itesiwaju sulola Said Benny sulola Said 07054 408 406 Gbomi Dada Itesuaju Sulola Said 07054 404486 number one o se pataki mo fi sere ye so npa ti lagilu ijoba bele lagilu ijo niyana ofa bene babalola paul koneto awon amotekun benu 08137629507 awon amotekun ngbo ba se die se ma gbe awon kan wa lara awon amujutoru na ni bene kan ba ni yoruba koya oto ni agbe koya oto ni yoruba koya bene ise ti won se nlu po gan namba won se pataki fun yin e ma fi sere e ma fi e ni sonu mi ni so o ti wa ti pe ke sere awon yo si sun mo sun amo agbada wa ka won
tabamu tabanu na wa lowo ni o tabanu na wa lowo e ko se na be se so me siwaju mo si mo so me so dexe so me siwaju

se mo pe emi ati magaji obembe magaji obembe bene nile badan ni oke olukun egbon lenu won ni ale to ni obembe abdulwasiu lawa egbon lenu mo musimbo sumisiwaju

asoju kabiyesi ni ladugo kookan mo fi sere mo fi sere mo fi sere joba to loni yo to lola joba to loni yo to lola mo so fin pe magaji ni olubadan le badan na tele ile arusa baba wa gangan magaji ni won tele baba murita ladibayo akande mo buruko baba re je mo buruko ara re je mo bale je fun awon omo re be ni to ba bale je to nlem pe to re lo wulo re loni bo si ma ri lonu yo le wu die kabiyesi o ni gba fun e ti o baba ibadan je iwo to ba ibadan je tele ibi o se de n fi bele baba o ni gba omo ibadan o ni gba mo ni gba baba mi ti fun akin omo akin lojudulu nibi ile nibi igbo ọdun seyin o wa ri pe bo ti a ti maga ti ba mo fe gba igbo ọdun seyin so n be laye ni se wo lo tumo re ni to so pe nti baba mi si fun baba re o n be laye gba naa mo patan e ti o jogun kogun kogun itakita ni yoo pa e ti o jogun kogun itakita ni yoo pa mo si n bo so mi siwaju disin ìtùnú ọmọ alájà.

se mo pe mo so le kan ise ni orin kiko baba wa gbulaje won ti ku ni isin ki so do maro ki se wa ki se meje ki se mejo ki se mesan mo fi ti e sere ise re to lorun olorun je bo ba se lorin to ti lowo lowo o se lowo lowo mo fi sere bayi bo ti de ti ameyu olalekan latif lori facebook ti lagelu ona ku se o lati ilu ido ni badan mori asis ganiyu mani akio makin olu ele eka posudu eto ganiyu asis lati ilu oyu alaafin anjoni so la mori won wani eku ise takun takun idumari yo ma unye si koma ba se ni o tolo ba fun yan ni se se yo su God grace otun God grace ni bere mori mo won ti wa akun adun ade sugbe ni won ni e ka le we ka bo sori eto lawojo agba baba mi sakuni baje odun ade mo mo gba adun ade mori ma fuje peter ni ka bo eku eto baba ma fuje peter mo ni aku adodo ojo.

0: wa lara mi ibi ojo ba de adune ade yo tu wa lara la sedumare oni gbodi lo oni wole wa la sedumare tori oni tuma abremi adisa mori won oladile sunday mo yiwa mori won won e kwetu doctor program more wisdom to you sir from gbaremu oloba ibadan akeboye ogun niran won e kwetu sir oju ni ti wa ambassador rasag awon subebunu mori won ambassador rasag mori won adewumi akasim adekash mori won won ti wa pelu wa lale tu ni awon eto semke lin ale ola to ni eto ti laye ijon awon kan aye ijon agbo lale ola ni ose to nbo emi ati magaji ani sere magaji ani sere e ma ti wa olalu ani sere eyin ni o de aje ti ma ni o de aje alaanu be ni lojo do kan to ti fe ja tan ijoba e ma wojo do alaanu ni ran lodi aje o do nlo si agugu o ti fe ja tan si meji be ni te ma lo le lowo ale ko so lokada ko so ni maruwa ko so ni mikra ati oko gboro ko gba moto meji mo ijoba e ma wo ni ran tori to be ja tan awon opolopo eyan no ni raye koja mo be ni ejin duwe lo ti a ma du ti eto lawujo agba magaji asmi ya de pojo ari ori ese o awon ni arugbo magaji ile ibadan olosa petu oju ni tin arugbogogo nu alaji ba sorun said rafijabi amo lore o lu oja labowo ni siwani oja ni okunpani oju ni tin alaji sopu ama pe saburi saburi akomeji omo olugbe sakeso akomeji labowo owo tun alaji said rafijabi ode ni won ni basorun tin ba ni basorun ani basorun gbogbo oja labowo magaji adeniji lati benile magaji agbole enile tale gbala bon foto salusi ojo ni tin alaji taufik yakini adekunle magaji are oje ni yemetu ati oyo otojo meta taufik yakini adekunle magaji abiodun gbalagade magaji agbole latu doke labo otojo meji jo meta magaji ramon abiola raji magaji agbole sadu ni odo yimbanan ojo ni sin oloye magaji victor adebinpe magaji agbole opogba ani alaafia re mo loju ona orita pe ni olorun gbagbe yin magaji doctor ladosu ogun bi yi magaji atere itamayo ke foko olorun ti yin sile lati edumare tori olorun ni olorun agidi oran ben honorable majid lamidi timani ni idodo ka government oju ni yin magaji temi to pe notika onle kaya kayo olon je loju odo omogun mi to koju si isopako ni oju odo omogun mi olorun gbagbe yin o ese bi o si manu lale tu ni number mi ni 08062440996 tabi 08058350994 awon kan ti e bagbo ti e kole e lowo Facebook ti lage lu lawujo agba e gbon be pada ke le ko number e ni sinin bene emi no ni sinin oju sinin ti wa e dagbere ni le te ba nlo sibi kan ki won le mo pe e ti lo bi bayi ibi bayi oju ni ti wa o daaro
1: la gelu FM jagaba gogoreti o ma

0: kajoke.
1: Eku dede asiko yi ogogo eyin te ngbo mi nile loko. Oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe agbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
2: kudede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro 08033881008 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta tin fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danugu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
2: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe kama rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu kama rin tage tage kama mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafi alaye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafi a o ti wa ni je be
1: baba eje ka sare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
2: e se atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nlaku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin debi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bigba ti an ba wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kan ran si npa o si lateyin wahala ti ko onu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to nba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan sun loru eyan ji eyan se yo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se dede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori mo mawoan eyoko mi o se dede eyoko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e ma fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o sa lai mo mojuto ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyokan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si ma wo ta n tori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada n lo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe opolopo elomin lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ri bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe ais tun mi le ki nfi ele iloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe bagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni kawon ba won mero wa si malete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na n telefonu wa a so ogun mi to koja ewe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi n pe wa lati jo yi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egbon yun lekan si 08033881008 tabi 070182111 070182111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyin o mo ga aboro oju abeti olorun mo ji arogun roparose abaro mo legun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na o ri wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to jero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafi ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
2: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 070182111 070182111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opaalu e ni burinburin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami le kan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo benin ba ti foju kan wa yo mere sa ni o 08033881008 tabi 070182111 070182111 alaafi ara wa oni gbadanugu bi elubo a mo reti yin pelu ogo Olorun oba ese pupo.
0: Lagilu FM 96.7.
3: Ẹtú káàbọ̀ sórí ètò ìlera lọ́rọ̀ èyí tí ilé-iṣẹ́ Any Robot Global Herbs tí wọ́n ń ṣe onígbọ̀wẹ́. Any Robot Global Herbs ni ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe gbà bẹ́ẹ̀ àti gbéra. Lónìí àlejò wa pàtàkì tí wà ń bí pẹ̀lú mi àwọn ni aláṣẹ àti olùdarí ilé-iṣẹ́ Any Robot Global Herbs. Mo kí ìyá gbà bẹ́ẹ̀ ìyá akupọ́ńtọ̀ ìyá gbéra wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní o.
4: Ẹ ṣe olóòtú, mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi pátápátá pé a kú àsìkò yìí o. Orúkọ mi náà ò yí padà, èmi ni ìyáàfin Ọmọbọ́láńlé Ọláòyè tí gbogbo àwọn ènìyàn máa ń sábà pè ní ìyá gbà bẹ́ẹ̀ tàbí ìyá akupọ́ńtọ̀. Ẹ kú lé o.
3: Ẹ ṣeun ìyá wa, lásìkò yìí a rí pé àwọn bíi fínkìnfínkìn bí ọ̀fínkìn bí ká máa gbẹ́kọ́ bí ká máa gbẹ́ ọ̀fun ó fẹ́ ya mùra nígboro. Ẹ gbọ́ ìyá wa, kí ló lè fà á àti pé kí la lè ṣe sí i.
4: Àsìkò ẹ̀ náà la wà yìí. Ẹ rí pé látọjọ́ táláyé ti dáyé tó bá ti di wípé weather changes, àsìkò tí weather wa tó bá yí padà bóyá ó ń kó lọ sí ọ̀gbẹ̀lẹ̀ ni tàbí a fẹ́ máa wọnú òjò ni ọ̀fìnkìn. Ohun tá à ń pè ní kàtà ó máa ń sábà wáyé nígbà náà. Nǹkan tó kọ́kọ́ máa ń fà á òun náà ni weather changes. Èkejì náà ni wípé àwọn kan máa ń wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ní allergy ara wọn ó máa ń react sáwọn nǹkan kan ọ̀fìnkìn ó tún lè mú wọn. Ẹ wá mọ the common cold tá a máa ń pè ní common cold yẹn, ṣe mọ̀ pé viral disease ni kòkòrò èyí tá à fojú rí òun ló ń fà á. Ṣùgbọ́n ó ti ní iye ìgbà tó máa wá. Gbogbo ohun tó lè lò pátápátá ó pọ̀ ju àwárí rẹ̀ rí kó lo 2 weeks. Àwọn míì tún máa ń wà tó wá jẹ́ pé bóyá sinus infection níbi imú wa àwọn ihò imú yẹn bóyá àwọn infection kòkòrò kékèké kan náà tún ti wọ̀ ọ́ ó lè jẹ́ kí ọ̀fìnkìn kó fẹ́ ṣèyàn. Àwọn nǹkan tó tún máa ń fà á ni wípé ṣe rí lẹ́yìn ibi imú wa ihò méjì tó ń jẹ́ kámí ó wà nínú nígbà tí ó bá dédé wú nínú lọ́hùn ó máa ń fà á náà tí ọ̀fìnkìn tó lè ṣẹlẹ̀ sí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Tàbáwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ní gastric acid reflux tó jẹ́ pé bóyá oúnjẹ tán bá jẹ á dédé tún padà sẹ́nu wọn bí ìgbà tí wọ́n dà láì jẹ́ pé wọ́n fẹ́ bì. Time tó wà yẹn ó lè sá sí wọn ní ihò imú.

0: Ọlọ́run ki ohun ko da le ri wipe koko ba ile ibi ti ategun ma ngba duro ninu ara yo sare yo awon ikun yen jade ko fi le ma n po idoti ma n po ninu ategun so telomi ba ti mi sinu wahala ni yo ni dodo yo ni kata o si le je pe boya bi won se n gbalẹ ninu ile nigba to ba n gbalẹ eruku tabi boya won gbon nkan eruku yen lasan otito lati ko belomi kiakia ni o bere si ni sin ni o bere si ni wuko
1: pe en to ba ti mo wi pe won eruku ota ohun ni nigba ti o ba koja nibe ko bomu
0: ni gbogbo igba e je ki omi mimu wa ko po lasiko ogbele omi ti e gbodo po iya ma ran wa lowo lati ri wi pe boya ta ba gbe ategun ti o da yen simu tabi boya eruku lo fe simu omi ta mu to po yo ba wa san won danu
2: ni le ise tiyin bawo le yin se ntoju iru nkan be yin ton ba gbe wa
0: lodo ti wa ati se awon egbogi kan lojo to je pe a nlo fun awon eniyan ta n fun won immunofix la ma n pe eyin ti immunofix si wa fun ni gbogbo aisan to le ma ba igba ayaja lati imu titi lo si gbogbo lungs oun lo n sise fun lọgọn te ba ti gbe immunofix wa lora gbogbo ohun ti o n je kata to n je semisemi ni o tabi n to le mu to fi je wipe e le ma ri eje ninu kelebe te ba n fon jade gbogbo re patapata lo ma ba yin clear NAFDAC won si fontelu koda o wa kakiri lawon ile itaja e si le kan si wa ni ile ise wa ni number 33 Ondo Street off Osun-Tokun Avenue Old Bodija ni ìlú Ìbàdàn a ò ní ṣàárẹ̀ o.
2: ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o. kàtà ń bẹ lóde lásìkò yìí wọ́n ti kọ́ wa nǹkan tá a ṣe tàbá sì wá ti gbúrú ẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ wá fún ìwòsàn gẹ́gẹ́ bí ìyá wa ni wọ́n ṣe sọ ó tún wá di ọjọ́ mẹ́jọ lónìí láṣẹ ọlọ́run àìsàn burúkú àìsàn burújà kò ní fàgọ́ ara wa ṣe gbùgbé o adésínà abdul lorúkọ ó dàbọ̀.

so ekenemo nde nile ne gaye nti na abania igbo bi igbo mmamma mama kinsley amam ni no nso na radio ne gaye aga meburu mpampe ekene bugala olisabi nigwe no gobu na nihi na obo olisabi nigwe mere ka idi ndo ta ya mere ka ibia kwa ozo ta ka isi wee bia but ubocha saa gala aga ayina asinu na hii abiachi azo ta mano olisabi nigwe mezuge ya aya abiachi ga kwa azo ayiwe na asinu na ebo bulu nane gaye nti ne hii na nabania igbo bi igbo mmammanu marakwano na nkaka na akpo ogada gede radio station eba na ewetalo nu nta akoko di ichi ichi eba na emo ewetalo nu ifunu ji amula ko male ifunu ye me male ifo na ye me male onyu nu yeso male onyu na na yeso ka hapu kwi na ako asi kwa asi ho nka na akowari na ya bobodo Nigeria now mwe na asi unu onye obula male ifo na eme biko ni igbo bi igbo obukwa do nu wai na nime ya bu eba na aro igbo de je kwoku ogada gede radio station kana akpo lagi 96.7 FM okay gajulo okay I don't know why o tu ada unu ji ejemba chichi chikito na si unu igbo bi igbo mamanu e dalu nu nka ka na kpo bedulumu sikli

0: Lagilu FM 96.7.
1: Alaafia Olorun ko baba ogbe ti to n gbo mi lakoko yi mo ki okunrin mo ki obirin aisan ti o gbogun Olorun ni fise nikankan yin o oruko temi ni baba egun
2: ti mo wa lati ajase eku tonu ti mo ti wa ni bi patete wetegbo alaafia to n lo lowo lowo ninu Liberty Stadium ni osan sami ibe lawa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
1: olohun oba oni gba ojulo gbogbo wa o ti won ba ni oju yoyan lenu nkan kan lo nfa boya wo ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga ni ru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin bi efin abi ko ma ri bi oye o rira telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na mo to ba ko si ni bi irina ti e bo se jasi koto yo ma jasi gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo yo to ma so pe asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri nise ni o ti e dabi wi pe ala ntakun o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi oku ni bi irina ti e elomi ti e wa laju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da kolo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to n gbo mi lakoko yi.

0: eyin yan wa e ma binu mo fe ka gbo nkan ti won so yen dada tori kini yen fluctuate o se so oh yeah daddy uk share ti wa nbe
1: I'm talking more.
0: Okay, good. What the clearance? And boy, sir.
1: Okay, me, mommy, dead body, but continue to try that. So, when you wake me, you give to me. When you have no big deal, you must see.
0: Okay.
1: Or not, you mean you wake me? Yes. Bow your me. It besides, come attack, you are not killing you. Or not, you wake me, rara, tough, old man, sight. Sutiye yi seri nkan ti a fi le so yi pe size o mata ko ye yi on last ma wo yi pe ti okunrin ba le ni good foreplay pelu birin
0: okay
1: ti okunrin ati obirin to ba ni emotional connection ye ko won bara won soro won free lati bara won soro ti okunrin ba n ba obirin soro to okunrin ati obirin ba le ni sexual techniques to da ti o kin se mommy and daddy style ni je ko okunrin le so pe ah o ya ye yi yegbe kese soke to je ko won fi lati bara won so run yen ati si to ba di confidence ti won di comfort mutual attraction laarin ara won ko ye yin e wa wo yi pe yes to some extent e se pe ah big hope ko mata nitori pe won ti derive igbadun ni awon ona mi nibi foreplay ton fi bara won sere nibi oro ton so o mo se salaye yin pe awon ko wa ni abroad ti yawo won wa ni iyawo abunolufe won wa ni ilu mi to je pe lori oro ti won bara won so gan ati si dito won da won wa won gbadun ara won so pa won ye won rira won ori fodo ba tun bara won soro won je gbadun ara won oko wa iyawo release
0: okay
1: ko ti ye yi ibe ni mo so pe to that extent se sai to ko ye ko mata tori ko won ti e ri won feel ye
0: okay
1: but then sai jo ko tu won mata ni agu mi o depend lori sexual activity okunrin ati obirin o depend lori individual to wa ni won e ibaloko se ri size te ba to size e se ro bi o se gbesi ati bo se tick si ni run bo se iye lo pe ni circumference to ba wo length ati circumference oko yabe fi determine wi pe se o size oko ye so mata te de to le mo bi size oko ye mata e lati wo iru obirin to wa yi ijo ati si ti to ti la fa ni pe oko to bi but to ko useless o useless in that ko le manage obo obirin ye obo to tight to ba roko nla obo to tight to mu oko nla a sọ wípé ah báwo lọ ṣe máa ṣe báwo látàṣọ mi lèyí ṣe máa rí but obo tí ó wá tóbi tó fẹ tó jẹ pé kọ tó fọwọ kan kọ tó di obìnrin yẹn mú omi ti dà gbogbo òbò yẹn ti wet láti ṣe kító a jẹ sọ pé size ò mata tó tó bá tóbi jù tó kò dẹ tóbi tí size kò tóbi àti ṣe kító tó bá wọnú òbò yẹn àdá tó já sí kànga ni kò lè sí ìgbádùn nínú ẹ.
0: Okay.
1: Oni mo se so wipe te ba wo o depend lori sexual activity at individual size obirin obirin awon obirin mo bi obo won se ri awon obirin de ma mo wo oko ti won ma need oni mo se ma wo ton ba so pe ah ko e gbodo bara yi lo ke to mari e gbodo se kini kan ke to se kini kan iye lo ma ko si wa alajubo ti se bi ta lo ni ni ye won si se kito okunrin fe oko to ma fi sinu obo to bo yen de ma grip oko a ti si to to ko ba wo mu obo to ba lu to ba se bi e fa fa ba mu go doro ta fi dudu awon hausa won to ba ju sinu konga ti a ba fe fi fa omi se pe e koko ba ti ju ko to le ko mu e to le pe e ni ke to le fa soke to ko ba wo mu obo to ba di po kan fi fele e ri ni be le ti ma ri pe size mata ẹni tó kọ ọwọ inú òògùn tó kọ yóò ṣáì tí òògùn yóò gírífù oko a sọ wípé sáìsì mata obìnrin tó gùn ẹfẹ tí oko yẹn kò ṣòwò ara obìnrin kò jíjà obìnrin yẹn pé oko yìí wà níbẹ àti ṣèkìtò lórí tọ obìnrin yẹn sáìsì mata ṣe rí tẹ bá sọ pé obirin atokunrin bawo lo se gbadun ara won si se ri igbadun to obirin mostly ipanowa gbogbo nkan tokunrin need ju la obirin ati sikito ipanowa se ri ibi oju ogun ta ba so pa ma to kubo ye te ti e to ti oko bo te ba mu oko ti e ba mu oko ye te ba fi pa ibi labia ogun obirin ati sikito obirin ego ati weak ati wa ati re nítorí pé obìnrin a máa gbádùn ẹ tí ì fi okó sí òòbù nìyẹn o ẹ kọ́kọ́ fi pa ẹrú ọ̀nà kò yẹ yín sẹ́rí gbogbo ìgbádùn yẹn ibi etí òòbù gọ́gọ́ ló wà ibi nítorí sì tí à ń sọ pé ká fẹnu gbé idan ta fẹ́ fẹnu gbé jáde kí ẹ bá bóbìnrin ṣeré idan yẹn gan á ti jáde síta fúnra ẹ̀ awa yọ tẹ bá rí ẹni tó ní idan gidi tí wọn ò gé.

0: Hello.
1: Caro, ma'am.
0: Caro, sir, we are going to
1: Yes, ma. Kushe ilu.
0: Yes, sir.
1: Wana afun fun mi le re re o.
0: Ami sir.
1: Mo wole ni Ijesan.
0: Okay, sir.
1: Mo fi soro pe nje ti obirin ba le oko sita.
0: Angba isa.
1: Now, iru ale yi. En ko ti ni wa. Ko de ti awo ni. Mo ba je ni soro pe o mu o se ko ni mo mo fa.
0: Agboyin o daddy agboyin boya ke po akara te ba ti jisa agboyin rara
1: o da ma o da
0: e ba gbohun soke te ba fe ka jo soro
1: e se mo mo fa nsin mo fa lade yi fi ko fa fun la re nje o da ke wa gba ita lo bi.
0: Okay, nkan te so lo nkan lowo kan nkan te so ni pe e fa mommy mommy o gba
1: bẹẹni bẹẹni tori ko ti e me kun mi le kan kan se te eyan pa ni pe kun je aso pe pa sa si nkan to ni se ni
0: ah
1: emi de like

0: be a reason, because there's no smoke without fire. She understand. So that is it. Daddy UK at Uncle BJ. So Daddy UK to buy a boy, you about react to see. Katoma get ready, Latilo.
1: Ani ko ipo gbogbe si le pe o toju obirin mo mo pe that is not my big process won but at the same time se mo pe
0: network ijo
1: se n gbo yin bayi
0: an gbo yin bayi nisin
1: we need us to Bolaji Adeoso nipa won daddy
0: ah
1: mommy mi o soro won lawo da o soro dada but a dupe pe won ti e so edu okan leri so lawo e ba won soro ibe ba mo awon mo je ma ba dadi soro seri kan ori won ti wo ye o ti meet you to be that machine agboro na
0: mi o gbo
1: so a fi be ori won si dadu si baye dadu yo ma se pelu secret
0: networking eni owo ori won ti dadu o san abi eni dadu si ma se
1: a jo ma se owo abedu secret ati dadu no
0: okay I hope dadu n gbo dadu won ni owo ori mommy te san won ni ajo ma se ni awa bedroom secret ajo ma tele yin ta jo ma lo se ata jo ma lo san wo ori mommy because so that is I think that is the main reason she's not happy
1: she mo pe lori iru ni ati si si to awon family go recognize okun ege gbe oko yawo
0: that's it
1: what about oko wa oko jiyawo ko gbe o ti aja je pele yoruba ni ni adugo ti ya ti si si to se yan ni ku
0: well ni to ba je ni east yo ti to ba je ni east yo ni odo ti wa o to ba je pe ibe ni o to ba je pe mommy ti bimo fun daddy daddy ko lo lawon mo o daddy ko lo lawon mo o obirin teyan ba gbe ni east lodo wa to gbe sile to fe to ba bimo iwo ko lo lomo awon ko daddy bi daddy se wa yen daddy ko lo lomo to ba je pe east ni mommy ti wa depending ni o but be se so daddy UK se gan ni ajo ma lo se ni because mo mo pe ta ba se inu iya iya dun gan because iya na ma ri ra won be ni pe fornication la won fun awon kan fornicate ni lati jo ta won ti wa pelu daddy ko ye yin so pe so what's the essence of ka won continue fornication pe awon mo that mommy de soro ko to wa vetan won ni ko se pe ko ohun awon won ni ohun awon but awon to ri awon nkan to wa nile la won se lock up so awon obirin mi si ta ba wa next week awon obirin mi si ma po to ma fe so ti won na mu ngbo a ngbo
1: e ma bi seri nko ki se la ki se lodo madam ye gogo seri awon family madam ye go wa ti fun madam ye ri so much pressure awon go de ni recognize okun ye gege bi oko yawo torí ẹ̀ kò sí bí èjì tí màbá yẹn ṣe lè tó màbá yẹn bá 70 kan ti 80
0: Send the WhatsApp message. Si WhatsApp o. Si number tin ba ma pe jade, number mi tin ba ma pe jade lale ati number daddy UK ton ma pe jade. Uncle BJ phone won o ki pick number. Ni le pe Uncle BJ. De le pe Uncle BJ through daddy UK. Lati pe daddy UK e ma get through to Uncle BJ. Oda je ka ma lo le wa tori ile ti shu. Ile ti shu. Den eyin ti e ba ni omo obirin lati lati 13 years lowo 18 years by next month lagbara olorun la febere ni kon won ni orisirisi ise owo bo se nse ose bo se nse aizal bo se nse detol bo se nse orisirisi nkan teyan nlo nle gege bi ose ati detergent na so en te ba ni interest e le pe ni aro ola ka so bo se ma lo fun yin nibi ta ti ma se ati ba se fe pin awon omo yen lati se fun won olorun ba mi awa pelu yin en te ba nilo iyawo e le ke si wa en te ba nilo oko e ke si wa lori WhatsApp tori e ma send the picture yin ati other things yin olorun awa pelu wa. So daddy UK oya ati Uncle BJ, Uncle BJ oya e gba awon okunrin lamoran tori koko lo koko wole ko se piki loro won mo pe obirin to fe se piki pelu o la won nkan to wa ninu e to ndun ti ko fe so sita to avoid adige amama oni shagwara obosi oya an gbo yin a ko bi je osi me
2: that is babo lati aro ina lo that in so owo wa se ngba awon okunrin oni pe e ma toju awon bete ba gbe sile ibi teju o se pe se gbugbu e lo kun se ko owo gbugbu nkan te ba se won yo ba ni te yan ba lowo e ma si laju e ma toju won e ma kan gbo se ka kan wa ro ko won wa fun kere do won ke jale no ori be e ma se ba ka mi ni ke lo jale lo toju won bo ba mo ta ra na o mi yan na ri pe bi ta gbara yin ka mo ni pe ba oko mi o £100 ₦500 to ngba o loshu o ma fun mi ni 100 ni we ti we kemi na lo fi saye bo nkan ton pe ni toju ni e ke de ma ba won da si e bo e pi yawo sile yawo lohun sick e ba won da si e ba won ko da re yen dadi e ma se be yen e gbo awon ko ra ba soro atayu bi na eyun bi na e ma toju awon ko yin o e ma fun je ki gbo nkan ma lo leke ni to leto ko ni ju be lo ire o
0: oda oya uncle daddy UK
1: I say I see it too to say we go kono tori gbogbo e na ni bolaji ti so emi ko ma fi asiko yi ki awon eyan wa papa julo awon ti won ni won wa sori eto ni oluwa to yi mo de ti ti sayo onipede baba re ni bakari aburo mi ko ni dada adibu oba tamajid lati zaria ati principal mi gbogbo yi papapata le pe adupe magic to se so fun ti le ba mo ina ko ti send the number awon daddy si mi ina ti bolaji aba daddy soro then ati si ti da de ba mo mi soro nko ti nkan ta fe se na ji pe ka de mo mi lo tori lori ani lori nkan ti mo mi so yen o de pe daddy wa guilty o a feel so be o but ti le ba mo a so a je ma fun ni a ba bo lagboro lo ni ose to nbo abi be ko ti ti
0: beni lagbara olohun
1: lagbara olohun e se ko to e se ba wa pe ati se ki to so wi pe awon to ba wa oko atan to wa ya ipe yo bi alaba o alaba ni yawo de ti gbe fe di yo moto so alaba la so mi
0: yo moto la ni girlfriend yo moto
1: la so ni lato mi adi alaba ba so nu o ni yawo mi o ati se ki to Telephone number Jenny is that the UPC +44 795 7227 605. Tamale FM Gate Bolaju, the same number the KP +44 795 7227 605.
0: Oda e se eyin eyan wa e dakun fe fa koko ibe gbogbo eyin okunrin e jo e toju iyawo yin e toju obirin.